Fatalo fa tu e sa mo ne ia so swa falta to li fa olo Jesu Kristo. Ma lo la va so i fu e la retor ne ole ola. E ia fatalo fa tu e te o ama yo e po i lungo il tavale. Ia po e no fo fo ilo a inga. Ia fa ma lo la va il tapua. Fa pa lo so i fu manuia. Ia tatu ai ai si a manu au. Tatu tau nu umai fo il ne tau sang. Ia sa tu tatu tau le ete. Pe tu e ngia. Ia le ua anga leim fa manuia le tu e te oi samu. Ia ole tatu bi inga malfane ni tanga. E te taua mauna mea I le tua. Alo sau nia nei polkalame. Ia, e watu ai foi se faa malo si au. Oleo te ia ia tusia kenese. Watu ai se faa malo si au. Mo oe, ile amatanga, ole ni tau sanga e faima oso. Maka ulia foi oe a e amaka se malanga. E kawanga iso oso. Walanga e mamao le hala. E ke alua lua ia. E manga o mia se ifol fanguai. Ia ke alua lua foi ua e faalongo ia. Se ifo se pepa kuisi. Amor kangaka le ka penga penga. Ia e amango ala ungu kusegi o alfai ungu alma. La hoki almalanga I almalanga manguia. Enjoy as you travel. Uisika ngakai. Ile kai kai manga o angal pau wal me angal kingi ala manga o yei. Ai amamor kausanga. Ole me umi. Ingu singa o vai. Aka aka singa mea. Ia alu le loko. Ia fai kaula o kusipa ia. Ia kalkarango e si o wainga. Mafuka. Appreciate your family. Ai au ke kulia pe ora ke kulia se se mangu lele ke kulia ka fa. I'm gonna go to work. Halu la ko fo I mai. E oso fa ile mea. Sau e pa u le moe. Le ai maso I lo o ka nga kola. O o ka nga kola meng o le social being. You need to interact with the people that you live with. You need to enjoy your surrounding. You need the, you know, to just tag along with what God has given us. I le olo ko mafai e million game. Halu le mawa so ele se o kamanga sa o mkwale le yo ka muko. Pe fanga nga lwe nga fer kai mikas. Ya olo ke mi yo kismasi lua fe su mafa. Ola ko ye pia ave la ko kupe mshang au ka muko o mayu kre yo au sa il mako fare le fe sa bai. Ya o sa olo le ye pia su e mai. Ko sa un ola e fai nga lwe. Faksoli, ko kasi o ba so kisi maso faku. E fa fe o e fa fe lo wang. Ma fa mai so ko lo. Po la kar kisi masi ke le ingo fo ko ira. Faku ya. Ka nga e fa so malo lo. Nga o ka ko mo fa ma ongi nga. O ke mo ya ki fa ma ongi ma ma fa mo ngwele ko lo nga lo nga. Ai ma ka uri o e ke le kuri se pas. La mela e kuri ai le o langa pe nga ke kuri se me ke le ka ke e mo. Pe ko fa popo mai foi mai si un alwen ai fa ai ai le so ke mi ke lu ke mafu ko mi se wa ingam si o ko lu nga ai lu le fa fe pe la ko so so la fingi mi se si so nga mi e ko ai fo la un alwen ai fa ka val so ai mi ki la ko so so la mo ko lu ko lu un alwen ai lu mai se ke mi ko ke mafu ka ai lu ave lo fa nga ko ke ai se pa si o se ka vale o ke se me ko ka alu mi se fa nga ya ai le or sanga lu ya Samo, ele o kaku pol kala bega o kaku pol pola. Ole mele tu fi fa mai wa fetta lai mai le tu fa po tol. Ia mala mala ma. Ona mala mala mai le awa ete mala mala ma. Se fa mala mala ma o ele tu. Don't shine before your time. Ole fa kuanga le mo sa mo ni fo ka usan. Awa ke fi mala mala ma. Ele fa mala mala mai na o ele tu. Ela fa mala mala ma o lango Yesu. Ole mala mala mala la rangi fa mai fa mala mala mai tanga ta uma le la rangi ni ele ma faila nga mala mala ma pe ale ya ke ole mala mala ma ko sol mala mala ma sa ku nge ke oi na fa mala mala ma toila ia ole si foi me ke fie fa ku e ke oi au ke fie su sulu le io le ke mi ke sulu wa si ke mi fa ka kali e pe nga si fa su sulu ole tu aku aku nga luenga au longo winga au ke fie posi e ke le isalu fale. Salu fale e pea. Samoa. Ako wako e nga luenga e fufulu ipu. Fufulu ipu e pea. Se I fa aea o e le atua. Lau kau ki ngonga e ke oelesi ka mkikile nga laku ulmako e kale si e I oi Australia. Ma inga alu e Australia. Kolu ko sanga laku loa apalai loa. E ilong kolu ama siang fanga o koko. Apalai loa lesi fai nga luenga. Ae sa unga le interview nga le kamalof mai. Sa ue
so ele interview o elang kisa full fal la kulo full floor kolu kausanga full fal ai fe mai vai kul pule e fu full fia fia fal ele ali e kilo o el kala kuma fa mai kala pule kanga ka uma hai mai full fal ele ako o si ele ako se asu o si ele ako se vai asu o si ele ako se vai asu so solo ele fia full fal e kilo la ngo fia susulu o fia pula ele I o fia langu sama sama ele I moko ke lo le fa ka nga fa ko ingo o kinga inga kuila el fa ka ko le mai af mai ko le hey your banana is all green e ave nga fa ye mai nga af mai ye kinga inga yeah green today and yellow tomorrow fa ka li se yellow fa fa ka li fo se se makuolo wolanga fa manguia inga le oi ale lo manga o ke fia manguia ai ke le I kele I kaukua. Ie au ke fia aoa ai kele I maukofu. Vaio ele kala kuspa ia whamai. Susulu. Vaia kule kue susulu. Ko a susulu wa ilea. Ol mele ta tau por kalame le nei asu. So soani etu fo ia tewe. Ongo sa ilmenga. O kamana lenga fulfale. Kolu ko sanga fulfale. Wa ofol pule. So elo se kanga ko fa maa. Vaile ka maronga pule falfinga luenga le. Ai fumai nga vaku application nisi kanga. Ai sa ka maronga pule le li ilea fulfale. Vai. ole ala ile pule ole kaukua. Ai kaukua o mal manguia mal fa maongi me va ile kua fa e inga o ele tua. Because promotion comes from God. Ole fa e inga o fa e inga o ele tua. Ai fulfale. Fulfale ya. Se ikang ole tua e fa susulu o. Ma e susulu ele mal matang o fie. Fa manuia ele tua ya te o. Soa fo Yesu. Amen. Amen.

Si fi fo ile nganga in choi fa jan fan chu le rivang ole a wuli de yo le so lua so fa le rima si no ku so lua fe lus mo le no i la mai mo i la nganga chu ile e ola wa si le si la ile to tu fa wuli de yo si fo ole to radio sa mo ta si lima i to lua mo mai au ki la ni si la mo ta si o lu te si mo ta si fa mo i sa mo e pe ora ma fu to mai ile pa i mo ma lo ta to ai nga wo me ma sani e lo ta to fa si lo ma ni sa mo ma Lord, for your favor, that man of will on the side. What my Anisha Wing, Anisha Manual Giant, what to do? We are wishing for on that for a Matanilla, only be only to lie low, only to lie tall, and for the tall for social or toil up, Elefia Fiana Nia, Awa and Jay for if I invite you, some Lord Malu, yeah, on the social yaki for la yellow, Lagona, Latino. Yeah, me say love that to will if you feel ring down the man. Yeah, I pangale. E fa be na wing all the day and to do. E ole aso wala ole taimi o timu ole taimi o mafana fana. Yeah, ma le taimi fo I was sound the man. I wanna pon. E le fa be ole atu ma we pele na man ulu se yo mele kiri se bas. Ele ai ele umi fo yer tsang man ulu ona fo ila ia le ile tsang tutong ane ola wala. Ya on the fat solo solo on to for long time to live with Joel to my for the fun. Ele fa yuma ole dei fo to sang up. Ya ai molele fa ma lomer fa try fo ile to tumo na nga ile tai on a lila. Ale sola wa ya to many but before ile for two ole young young albana. Natasha va lo e pe ole tai to lo ina to. Ele mali fo ma ya I fa ngunga le ile tai on a lila. Ole pa ia mali manual chat to tru. Ye. Ole fa tu tu nga tai ole tai on mele we ine ona e ma fua le ole malulu a ele nga tala I de malulu a ole tu wai fo ile le ona mala malama ya a e fa tu tu la ye fo ile le te tangi la wala mpe tu sa ole fa ya a te a mata ile tu la ili ma e gango koe o mi koe o mi kapero a o lono winga e te toi ala I folo a e toi lua minu te ili tu la ili ma po te e voile li Ya on the show, I don't know what I'm telling for you until the version to Nick. Ele sang foi lele frost mal malu lu po le aisa manifi lento ai lungo ti wan to ta tu ta ya nga fa ye lo le fa ngo ye le sheli nga nga a vilia ku ye le na kopule ole ole mbo ele so ku fa ngar ben ah urgo malo ah sorry boss my car is a ice block Yo, was I ever met a man, Makua, I shall and govern. Yeah, if I'm paling your command, oh, sorry, boss. My car is a ice block. Ecosella, a cowley fat man, a malamanga, I'll pull it back. On a man, I'll yell at Tungan. If I go viola, a man, a malamai, telephone, telephone, talil Tungan. Yeah, oh, my land fat paling, yeah. E pula o ile o ia lu ki arwa a mo mi ama le po o singa ka fo ile le la fo o ile o pula a e o le sui va nga ta wala da a fa ia wale ia wo tu ye fo ile le ngor ko inga a sha le ko ai lu ngol fa ma la ma lo ka ma le por ki o ka o la ta va le ia lu ka ma nga a sha ya pa sa mai ka is a ice block to ole ice block la nga ole ke va ia ku ai ole fa mai Ole to ulua neo le aisa I Danida Ua vape leo na taa punipuni e nisi o a onga Ea anto hai momo meo highways, state highways E peo na whaelo maina I le hawauli nei Ma tau ti ala sa wala manu luma le to a le aisa e peo na wha alia maile lungo tato wa tasoli Eu o que vai oi America ripa orgrisi mas ia ma vie fiel to luane la isa e America foi mo meu anti fanga mari poti sa mai oi America lo to vai into one ele nei foi vai ngo la woli e fe lo lo nei java le tani den lavalan to ia le ne fe to ai to nga me voi le lo la kule avka valer kaufi a wali to what to malta Ya ona watu leo leo nata vale so akuliska vale alwa kurunga ka vale so akulla iluma ya mafa penga kula vongo sangwishi ya tuaita tuta vale uma e pe ona ta wa maila I report ya take for o lego champu ni punia tu I manisi wa onga ya wa ile sia onga o le alwa le chomuti jila onga e la kuma lo oi oi le aong ile malulu ya pe se e fo ita ile u ya I nei vainga o le tanto tu no ai tanga le mema
If you're a little bit of a little tattoo, to the left, my foot to my ima, alalai, nai, Dunedin. Ilado fang ole, auma losiele Highlanders. Yeah, I lengan to foile ole, University of Otago. Ya maletele ole mau fanto angana yaitna. Yeah, if I'm tan fanto ele malul tanto truina. Ele ngatalai nai fevo. Either in the South Island. Ole fo ye fima. Ya na mulimo wina fo ele to ole eisei lunga o wala inisio pitonu o Wellingtoni. Ya masa fa pelea ona a fia fo imanisio tavan. Ile malo sile ole to luane ole eisas ole kafiolai. Ya ole fo vai ya tui. Ole vo ye ni jo ilanto ole wa ma tana fa se elu ngol awol kele ah inai danit e mo kingo vo ya ole wori ia ya onga i dali university ya ole wa ma tana fa se elu ngol awol ile ile to ai ole ai sai le ni fa ngol awol sorry maka o kia ah fa se elu ngol awol kele e o te bana tu ai vo i se tasio vai tau na mtu ai malo lua i lava ni usile ni ah ya na fa pele ona tala so mai ma we panga ko ala ai sei ngi au kila ya ma ngue fa yang ya ka me fa se vo le fa se se ma ye i le ofisa e le an we se ku pe ja le ka ke fa se e ma ya ka ikai ai sa vor ka ka so ka ikar ka ba ponga nga ka ko ngi au kila e le ma nga ku le va ngo ilis ka ya le le fa jan van tu le ri va ngo le wo li a wo na pa ya le tua o lo o chang su ina li pa ye le online so se fanta fa jo lo ngala va ma lo le tatalo e ma lo fo ile on sa ile ri va ta wo le tau ma lo lu e mi se le va le tala ina o le finanga lo le tan tu tan ba u sili lu ngan tan sia o lo mo wa pele ma lo sio le tino sili sili ai ya la le nganga wa le tua ma lo na finanga lo O antan tuk paanga ma sani tamba ma tina ma tatua ma futa mai lawa le taia o uli e fiafi o le po ya, o amai o lua, o amai ohe, o amai tanto le reia o uli maua sina I puti ma fanafana e tali tali ei foi e le tausinga o le fiafi ya, na wai tanto fuala awe awale a vehele manu ruma meo la faa misi misi so o I kako fuala ingwa fuala yoi Lise meo le atao fi fa malo siya I fuwa ufwala. Inu mana malo siya ufwala. Mawai ia le fofo. Ya o ngase ngase pe yon fia nga. Ya ila malo siya lulu. Ya o hama inga alwe nga le iwa ita. Sorry. Ya wa o le hewte wa yotu fa fofa malo malo wa iwi nga ola ta. Le reifo I va hengo la. Woli sao ya tu mantua ma abita avale. Piki ma ile fana wa onga ile teime tu ua ifo. Ya onga o le rei ya so lua. Ya faifei mali ilo sa. Wa aile le se paka e paka le yai lau ta vale ya ai tele yanga ya tu e piki mai le whana wa onga wha talavan tu le reia o le tina ya sina leo wha fa wina tani yelu mala ainga e manu kau nei ropeti mai lanta mala ainga inai kuinse lani australie kota popoli ya maloa le ila soi fua manuia Pa daily bam to my sene Yosefa Abrut Yankopo Willy before you attend Steve Male Angle to my na ille no more Australia in die Canberra. Yeah, oh I'm eating ya will be on Icana if I come with way long on social media. Was an amaka like Akaka Umangi available fadi. Fat wine. Yeah, they were fadi, my fat.

Nei, o lono winga la, a fa popo tuia ile a skuli mi au fuala. Lono winga e una bawa ima se singa singa se fo wala usung. Kupela a skuli mi ai a poe wa wama sangianga ia e. Ile a skuli mi rvai ka urkau maluru. Watala vantu ina hitani den lema utume ile uso ya junior a fuk male a inga. Tapunia awala ya ma leinia o nga tomitir maluru ya ole supo ma moya e popo aile ni yavu ya a mawala masinga kalopo singa fai foi ya a ole ya popo lo ele alexa Ferenzi of Infantili Vantalvantu inai sini ya malo yo e malo le malanga manuia lo ula kore e malo ula kore kanta Amele and Tasio Susu and Nayale AA. The Apple Automobile Association. Ole Susu and a Safi. Na Fisilingi Aile or Antule Lima Salamon Tupu or Ifoi or Avita Valley. A loose formal fa Fisilian and two in Antuya. A fat to Taulea e Tula Forno Ilungo Tan to Walla Titel. Yeah, Michelavam Young Avita Valley Faya Litemia or Foyna Ilita Valley Lungola Walla. Ya mai ole talila ole afu su suenga le ole fa pe mai ole to telo ila to uyan talina fisi e ila lo i fo le fitu sul pasene ya talisa ole tana le sa we i fo me ole average squash fu lo no tesi ma le tolu talisa ya pe ole ono fu lo male valu pasene talisa ole lowest score ole maka ole tongi pito i sirio na mawala Ole lima lea vae los ful malfa. Ole makua ya ule iloa pefa afena avea lea tangata ma avitavale. Pea afayos avitavale. Oute le ilo pefa afena avea ma avitavale. Pea afapea ngare pawia o a. Okalisa o ngai ya mawa. Ya male avitavale pola tangata pito isilina tele ona maka. E los ful malito. Vae los ful malfa. Ai ole fa maile tala. A e fia mawa le meka ole learn a license in New Zealand. E tatau ona siliantu male iwa sfulpa sene au talisa. Ea wana alpa wana au miele fai ole study foi lele ole tulafono ilu wala awala ten. Ea mai ose tulanga faa popole loto. Antunu ole tasile au mafuanga ole mafuai. Ona tele mo meo faa lave lave tulai mai lungo tato wala tatele. E se mai lea ili moe lungo le foe uli ole avetavale o na ole paha ole pahu. Ya manisi mafua anga e tutupu mayeni si ufaa la velavi. Lenta antuku tana noa I awana fua iye ta ifase fulu lima sfulu kilomita la sawa sawa ele itula. Ya mai, pa mai ofisili tele inafaa le tonu waitali ya ila antonguya na faye yeil su suwe ngaito lima selau monotupu. Ole tulanga lea, efa antatau imene yo roundabout. Yoi. E isi roundabout ina ele awana la topi tonu. Ya lele male malaysi vaing o awala ya lo fa ngaina pasi ya emise level fa le fa ngaina le awala tele fa tasi ya ma ila to o le ti e wila na fa mayo I o ile na pa o ile tele o mak o ila to wian talia la to fisili ya ola ko ngwan mele ku pu ile vaing le fa mai O giveaway rules. Ea, o le maana malama ye le to tele. Ea mai sili antu foi lele le valu sul pasene. Ea le sa o ala antu tani. Ae, o le si vahinga. O ila antu uia e malanga mai turu I fafu. E le maana malama foi lele le tantu tu la fono. Ona, o ala antu awala. E feo a ita vale le tu tau matau. E le peo I tantu e feo a ita tu ta vale le tu tau wanga vale. Ea mai o le tūranga la nau mau la loi ia afo. Ia maka o ila tōngi ena tali efisi. I lea fō I vāenga o le suenga e peo na whaanga solo. Ai si vai antula utala lea ile mele o le roundabout. O te leilo ia te oepe o le halo si le fia ia ile mele o le roundabout. Ai o le tele o istanga tau te vai ia ilunga le roundabout. Sole, e makuale mana malama ili ke mieka unga o soaila na tavale. O e manatua, e yei roundabouts foi e tasi le tavale o fia. A yei foi roundabouts, e lua tavale, e mawhaina o mai yei, I le taimi e tasi. Ea,
Afaila o ele te tu wai e fwi awala e wantu yo e tau le roundabout e ele awala e tasi le tava le o fiei e fwi tava le lua tava le o fiei Afaila o ele te pito le o ngantu o le alau me tau na fai Ianga, e te tau ona e sila sila le lei i le tu tau ma tau wa aipe o saunga le mule te mi o soai lau tava le ma le isi vae ngatau afai o le te tu i le o ngatu tonu I leina e lua I e te sau mai e lau oe awala le te oso I ngai totono le roundabout le lua tawa le o fia. A olea e te fia vaveafe I leisi awala le mua mua mai luma. E le te tau ona e tu le leina le ili o ngā tun. E te tau ona e tu le leina le pito I fafu. Ona fo, ole te fiafe mua mua. A ele yo ilisi tu ole awala. Ianga, ai le fape o le kule le inga le o ngā kongu. Ngā o ngā milo le roundabout, tae fukua e moe ngā malau sahi ni le anga vali. E so asa o ha o he reka avale le folo mai utua. Le anga fui o le taa vale na o nai sa o le mea rua. Ia a fape ke fia va veafi. I le roundabout, ai lua lanes e te tau o na e pito I fafu. Ai a fai e tuwaina e afe. Pe te alua ngā I leisi tupe koi kiki aso o lau ka milo sanga. Ile roundabout. Ya ona fa nga le le lina na ile onga tun. Ioi, se fa I fingo fie pe fa nga ma le bafo fa. Ma wale le wa kongo fo ngofo ma ngofo ngofo ya le roundabout ma le bol lo ka yo le wan. Ya a fa ila o ka ma wi single lane ile roundabout. Ile mas finta. O ta to umalava o le tu la fono e te give way nga I lo I tu tau ma tap. Ea ona e o solo la iale. Manatua a fai e lua exit si e ye lo I tu tau nga vat. O le exit longa lua le ke e lua fapsa nga I e te alua nga I ai. Fa mai le tu la fono na ona a fao la walu I le roundabout. E mo lo malau sai. E te a fai le tu tau nga vat. A ele va be mua mua mi milo a e sain muli muti ta. O le mea nga e linga la vera ka vat. Ea lele Ole siwa engale saulunga le susu Engale mana iya le fama Lantu fuilele mole Ba iya male malo tatu avata vale O vaenga o tatu awala Yolo fanga ina e pas E ese mayaila ilunga o tatu motorways O motorways E lema faye se si ta vale Ese mayaila pas Se ivanga na ita vale leo leo Muta vale le falema Ya itaimi tupu mai ei fa'ala blame E mfeuna la tu fa'o ngaina Ya se ivanga na o la tusi mai ei le T2 po le T3 Ya ona mfeile ona fa'o ngaina fu inisio ta vale Ai o tanto a wala ye fa'ateite ingo a wala ye I manuka O le yai ya mo meo pasling A fai o naifa mai o le pasling E na o le pasi ae o soi lunga I na Ai o lela I ele si vaenga o le tu lafono, Antonu, e mana malama I ei ila tau o le I ala tau taxi van. A fai o nei I lau taxi van, a o nei e I ele pas lein I au tafa. O lefa mai I ale vaenga o le tu lafono, o leo te fai tau o tua I. E ma fai o na fa o ngā ina I an tātou standard pas lein. E fa o ngā ina e pasi, e ma fai o na fa o ngā ina e wila vila vai, O pasika, o mopeds, o scooters, ya ma tato taxi van. De afa pele o nai avela o pasis. Ya le nga, e ma fai ele taxi van. O na fa o nga lunga o tato bus le. Ile te mile polo ka ile mule mule awala fu ilele le tai au. Ya e ma tatua fu ila. Te ele I ole manu le tunu. O le mawala tu tickets. I lunga ole mele ole pas le. Ya o nai fai tio le fa mati. Ole fa mai em vingo wo so dunga le pas le no te fe le tu to nga vale e ja oi e ke no le menga ke sa o nga ke sa o nga ke fa mai ole fa mai tu la fo no fina e fe le ile tu to nga vale e lunga ole pas le ai vai foi la le menga te sa si ole ale ma ma o ole mele tu mai le mo li ma le mele nga e fe le lunga le pas le na e fe le limas fulumita pena e fe le limas fulutasimita O le lima lima mita O so se a wala la voi tono au kila nine O le fa o ngā ai tātou pas lanes na O na ye ma le tū la fono ma fa ailo ilo Ai mi se lava laina Ie ma le mea lang mea makanga wa ye ilo ngai ngā O lo ma nino ma ye le fa amatalanga O I le toi lima sfulu mita ma ile mōli Ie po le vāenga I te afe ili tū tau ngavad
e pagwana le vaenga me fai eona fa tanga fa tula fono na eoso ilunga le paslein a eleva pea o le oso kwa ile amakanga le awana ilunga le paslein ianga fukua e a fukua e a fia ile ilunga yo o le mafu angana na yale number one tanto tickets ona o le tanto le fai taufa lele ile tula fono man tanto le sila sila lele ile tula fono ia mafa ilo ilo na ilunga o tanto awal tit If you're lolo and I round about here, we'll find what my own toy folks here. Yeah, I'm killing you so today. I don't. Yeah, on all the men I feel when I got valley, cool, my little one, I lay some like cool main road. Yeah, I must say, give way at you. If you're lolo for more leave, I see no one. Or left for you folks here. Yeah, on all the men now, the polka, ille, tie out. Yeah, I toy for my team to wire on our fan. Lolo, yeah, tanto matan. Awai, ole famile e ilanto, talo si e si si fainga malo, ilanga yantule lumana. Ole va bela on lanto sila sila voilet. A fai, ole ole e alwanto toi fa fulo la sine avita val. Ya wani fa fu wina na ole ya fu. Na ole ata, a ia sila sila. Ile tulanga fo ilele ole saunga le muilungo le awala tele. Ina ia fa a tuina se seisi option. Ina ia fa pelea ona toi fa yai nisi o an tātou su e ngai lunga o penga ta fa ilang. E fa ta taum lava lea. I tū la fono i lunga o lea le tene. O le si me e selo wika ke lea i tae au pea walu nei fo ilele moli le fana wa o ngai lunga le botowin. O le mole me o le avita avale fo ilele o le alu i le fastle. Ai nga o se lau kilo mika la e alu ai. Ai oka se vala e piko ilu. Boloka umba mātua ya lea le mauta avalele pito maitu. Ai o la ai faifai le mūra ka avale al su ngangaranga. O pei ala ka le awana fwe lele lako ai. Fa mole mole. O le fast lane. E ma faio na ATPI lista avale. Ise fainga saunga le mū. E ma faila ona sao sao la ititia tu se lau kilo mita. Ia ngai koe alwai lele lein lai tun. Ai lewa pe voi lele o lau usua kuana kai au. Voi lele lau lela vā. Ia malau fia moe. Ia ngai e moe a koe yale lunga le fans lein ele taia. Koe koe a le fam pi o saka microphone. Voi lele kongore kaaba. Ia o ka fa leo leo. Tōsoi tua male au ala.

0: Sunga, o fenga fa ka o elo ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Se nga o ka amilo e o kilangi. Mo koi foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa o ka vale. A ole me piko sili. E nga le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le telo isi au o nanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa i lo ye na e fa a fafonga le radio Samoa i nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O esi la fia mea e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanae. A fai fo yoye iso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngai le equity o lo fale. A wane emisi e le polkalame o le malu I fale, ya fia fio soruru taitasi le sefulu e te aile faa. Ole a e si la fia ai au wala e mawhai e yona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e wha o ngā aile e kuitio lo fale motu, e wha ata waise isi au fale, le pono kalame o le malu I fale, ia fia fio aso lulo vai aso taitasi, se fulu e te aile faa.

Tua patalawa tuai ele mabalu ta to to no mai lava i monga mo longa pa ia se o pito titi ta lofa ta lofa lava patalawa tu i tua sincere i mo to malawa ma lor pale ne yaso lau ta po inga ta no fire pe ngai ta to mo malu lu ya no pangia le le lo to so i fo pa ma pa na pana a o lofa le le ya mo pe ma lo si tino si se le nga nga patalawa tu le open ngalo to to fi le tu ya lo va pe na pa no no manu Ya wasa mo mo tayao for over patara patu patara ba to no ma mau malo ne to no pena na on atalia mail tau tu are radio sa mo ya to no mau a lo fast bala bala ia e no fun ta tonu ta to spero i pe tar sanga le lo for le ia me se la un sia la mai ta to le mata ngo fi le lo for le ia fa mbia nga me se so i po to no tino Sili le nganga lo tato au onai mo imlon pe ngalo lofa tu ya tuno e mau la tau tuli fa salanga a lofa tene atu ya emes fori fa tau tuli e panefu mabu si o to fangal malo le tuno so se mauta nga se ngasi mauta mlawa a lofa tele atu mpa tano pato la mna yalong pa nao ne yaso sa pe ngai ma onga to maiti tamam teine te tonu manwia o to ya o lofa le li ya fo yatu ya Tau nalang ngana pa alo uman tal no atu lo te mama no tina o matua o matua. Nga awane ngalo, te alawa te anga e awane ngalo, esel matango fie, a leola e matau I le atua le amatanga na o mele le I umana molo wola, tama mana teine, matau mpa longo le musuia le ngang pa ia, manu ia o tau lumnai, tal tonu ia, pilipili o tau e le li e fai matua o le tala lei, nisi o lawa pena, o ia lawa e fili fili mai tatou, Tau tua nā le ngangana nō mana tasin so I fua e tau mātua mōla e tei tō ni ngano. Nō mana I manuia o ngāna wenga, po wā isi ngāna wenga le. Ia e te ngangana I ngangana ngā I lua, o mkua e fia fia. Ole, tami le tōlai mai lua sporo bidute o na tāle, ole tōlai fitu, tāle fitu. Au nā tu muli muli o tātou tāla, pe ono māsani ai, tāle le tau. Ea, baba I aso so I fua, ea mes foi o pasi silanga I fianga maralfanga tane tu lai balu le bau pipiri, manu ia lau pa aso a Samoa, ea, pe anga I mai foi at mani o le atunu e le opo si pia, manu le atunu le tato pa aso a, tala lasi Samoa, ea, ole na, pia mai mtana mai au, ea, ole na, ea, mai a foi, ea, ngai pia le lo ma no ma kuma mai mato, ah, ea, manu ia lau pa aso ngal manu le tato atunu, Apare tula iwa, toi pol klamero le nei pol pola salua a reto leola, pe lama o na whengai matapena ina sunga le whaa, whengai ngai ala sana pui maona maka taurunga leo sautua le nei pol, pata lupa e la toi lunga le apio pol inga marunga le YouTube channel, lofa tele atu. Mori pa maroma le papatai, pula inga ya ponga mua, pola putari ngā pala salapai se one Francis Ioane, pe a po ile pionga ane a tau sa mea El Harrington, la tautua le neas, ya, poi a tuia marunia toi poi mai poi, La tau tua lea soa tae au tātou pē noa. Tātou tau mā mai, staimio ni e pia. Tamai o le mālu lua. Leu sporo iwa viruta yo na tāne o le tura. Fitua lofa te lea. Lofa te lea te. Te lama mā puta mai ai.

0: Tā kalofa kusa mo ilenge ye fiafi. O foi kau e fai fai volanga kai fale. Foi mai a sasi kanga le kau kai, wale a ko aku le liu o longa vaa.
1: Yeah.
0: A o foi kau e fai le kua vao a ilo kanga o le liseu wa e fua le seunga. Aia maluma aungu kia seu o le akungu o nga fapea le upo le akungu o leo wa maa kalupe le seunga. A leo wa sulu I moenga le ngā loa wa kau kau fo I le ngā whaoe. Ma o lupe sa vao ese ese. O leo wa fui fui whakasi le ngeia fiafi. Ia le lofa maleanga le leo le akua sa moa. Sa kofu kangaka malanga le ngeia so. Leo wa kako koe feiloa I lumo al porkalame. E ui lava le ngeia vai kau al kausanga. Ile malosio le malulu wakako ya ingei. Ia ele ngake leo le malanga le maliu male oki. Ia fafkai le alofa male anga le leo le akua. Ia waya au mayalo kousoifu ele ngei ya fiafi. Ia le li. Pa ia ole kala le lei. Lau fai ngaluenga kofi le akua ma pa ia o Samoa. Ia mako ke faka alofa aku male nganga falo alo. Ele koe vaea le fala oko. Ia ole la au wa mae o ngakakulanga. Ngei ya fiafi. Ia o leo wakaku uo mai le kemi maasangi o le porkalame o le vau filifili o Samoa I lungo le leikio poa so lua kaikasi Ia o le mako kakalo Samoa pea onga fasoa le kaku porkalame Kua oi le mamae male usi Mamae le alofa ai usi le fea alfangi Mau ese ese le akungu Ia al kofama le faukaukanga e salangi eime a uma Ia manguia lau fasoa le nge fiafi pea kalaku le kaku lainga Kalofa, alofa, po!
2: Po!
0: Ae leo, ola mai lau, Mike. Alofa, po!
3: Ya,
0: patalo,
1: po! Palo! No, se fue!
3: Alo, nene, le internet, po! Alo, le, se fue, po, va, la, mi, va, calo, pa, po! Ya, se fue!
1: Yeah. Ko mana tu le vanu ma fo faule il mele va pe atonu tal fe ngai ful nefi fi e mai ta to te fa so a marta ilang o fishimaru ruori ole fi fi se ko fa ve vela la kiki ai ya nga a makarole ma solo le fo ka ko fa mo mo ol fishili fa mo mo le vai vai lang le te vai ole fa ya fa ya shi o pisi fa le vela ve me se me ya to maliu wa tele na umata mata ile tele o maliu ye saune lungo lo pen ta failang ni ma shale te folo si al pol tu a
0: ni
1: e ila le si maliu no mata mata te ti atole a foi tu na ole la unga
0: ni
1: al pol tu
0: ni da
1: ole umi ya no fa pele ya te wa ya wo Ilo lo wata I ya te wa ya u faya si umitele ya eso ya na pa wa fo ya ese ese ya fo tanga ta ya mala to e fo ngola to fa le bela e pe lo binga na lo si di fo le pe ya ise pe ise ese se ngor pu pu mo lu mi wa ile si fo la to le pu pu e mari ha ai le ngale umi ya be menga al kuri mo moyo ko ngaka dele mo ai le pu pu ai a noa ha
0: ni
1: Peta fa penale wingo semana. Ah, le la la tu tu el si la ustelinga lo mo.
0: Malo spo.
1: Ya, me spo la fa long long baisa leo. Ya. Le alta tu fa so fo le si fa fong fo le tu no. E le ata to se ton, ya ni na ni ona tu la ngona. Fa tu po manat.
0: Ya. Ya. Me si le wa si kongu ma le wa pa le marsa o sa le aula. O reisi pule fa vai o lengofo a pule I salafai. Nsili leo wa pare kongu maile klinga ya lufpo ya mobile ya ile kadio o la ofisili ya se kemila on klaile o lufpo ya langa le wa ofisili ku langa le ya mongia o le fe ngai sho ma ku ainga ma ya male falvelave fo ya le ile maliu ya ma kala ku ngafi ya ngafi le nga lwe ma ku si ma ko sa por ku
2: aliero
0: ma ku maliu le nga yai ya ba ku le ole upumbongi ya la u fionga kofa on mesi le wef si di mayo le pale mai le kala nga lof po ya ss ya fa imea ku la fale
2: aliero
0: upumbongi ya ss kofuar ku la fale ya ma langa ye fai mea iso se mea. Ima salofo ipo nga nga e sila sila kuile. Ma kupa olu ku nga alua ngafi. Ele ya kose lima minguke. A umbi ya ole lima minguke lea nga. Po le fiku minguke nga ilenga fai ya ngafi. E manga ku ole lei ome yo forasanga mo isi mea omea nga oe. Omea nga ale.
2: Omea fao popo.
0: Omea iye fao popo i mea fao pea. Omea ka ua i. Si ya mwisi ya mengi yo paolo ku. Ia mangingo malae, malae fongo, mangingo langi o ainga, mangingo falupenga, ole ngu ule kupu wali falavelavi. Ole meka uwa lea. Eo ili konga, o mea ye o mangingo. Aho isi mea e fa umi umi ili launga. Ia o fono sanga. O fono sanga fo ye leing, o mea langa wingo la ukala. Ese ya fai mea kula fale. Ese ya, ya. Fai ngau launga kula fale malala. Oles kula fale walanga umilanga launga. Oreka uka uka kunga ili ainga malaya kungu. O iya on makuare leia olang launga.
2: Ya
0: o iya masangi kele olanga upu. Ya awa vakwe maisi langa upu elefe kau ima lima liu lefai. Olea la masalo langanga walanga fisidi maya kia ulanga wanga sila sila kwa ngafi olea sa alu luma kupaulku. Ia wanga sila kwele akol fiku mingu kia ole. Luma kupaulku. Pau wale mea kaa uwa ya. Pia fo ilaka kala ima sangi yonga ava kulunga lpol kalame. Afa pengi yonko wainga le mokeo kuya. Ike leo fia faafonga mai ngia langa upu mangisi mea. Pau wale mea la ke fia faafonga mai yae. Po saa waku falupenga orko ungu. O malai fongo orko ufio anga. Ia olangi yoro koi kumalo ya ma vapenga pa wanga almeo lae
2: ya
0: ngai mongi ela usang wanga langa kaufoi ngai fisi langa oyo le kaulangi ya wanga alme e fia mowe a inga ya sao aku isi me fao popo omeanga we omeanga kutfai kariole lango ya wafoi ngi umikele wae e umikele aku wa maalili ka umafora alof po a umikele la unwa wa maalili ka umafora ole mele kupu ima lo falo alo
3: alo paha iya le tau noangal tau langi wa e leva pea o leva pilipiri
0: ye
3: tau langi wa pefo ilo telenga nungorena ya pefo ya me
0: ye
3: kata oise me uise ae o mitato ugetor noa ima wa ima naku
2: Maria.
3: Why Olesi Abesi? I find a forum material is a SLI only. Lazy to, and I'm not on to La Falle.
0: Maria,
3: I say, oh, I am a lot of people, Malata Point there, by any to low Samoa. If I want me. Kilo kilo ini tulah kali. O faru penga oleh umali. Ma faru penga oleh lain soi kuah mai.
0: Ia.
3: Oleh tengah tali umali. Awal ni ni dia buang air. Ia. Air itu kuai ada tahu fai umai air ngom. O paolo mengat.
0: Ia.
3: Mai fai mat. Ia. Awal menu ini. Ia apa yang pakai kain? Apa yang cuci lagi? Ala ma kwa na tiapo kofa yo e tau de ainga le
0: mari
3: e ala vo inga mari waku ya vai vai yo e tau de ainga le ole ainga tuine pole ainga a waku la kula fare ole si kula fare la kula te si lai o se po ye se ki moiko se ho mari mo ye or telling now, she fell apart. Coffee city, young among our performer to the Balladea. I get that why I am a mean or if I'm saying,
4: Nga fola kwa ko inga le umia pe masalo pe ako pe nga se fiku vi muke uma
0: ni
4: wa uma me uma
0: ni
4: aru sa ar ko inga ele ye se fola sanga
0: ni
4: aru sa ar ko inga le ongol fa mo mo
0: ni
4: le ongol aso ah nga la ngo fo mo ma fo fo fo le pa pe sa wa e ko sa ole upu le le le kulo alfa fonga sa mo le valo le makongo e pa o pa ol kom ikia mai le ma o ngai se ai e pa ol kom maku e sa wa ke fa ro ku e ko al le mo ah pe fa pena se la ngono fo le ma na yo le o maliuna au mai al ko inga le mea au mai a o mali le ya de yai ma se mea ka fa ko le ana me fa tup manat
0: mali malo ne wa mo mo mai lo fo le si ku le On the male, le young umbila, ah,
4: yeah.
0: I've a peoke rocking a vacule. She sees a polo cool, I'll kill you a Let's soon make a coyol, don't let oil fall of a lavele, or look a for ya cofale, fiona caulangle, or come back for a loaf pole, cum my oil. In the male local vacuci, or come a fire, let you all a calang my fat pen or canaka. Powell and make could coolly loyal along. O I le pongaki,
4: pongaki.
0: Le ngu le kupu ai le ainga kongu le ma le ngu ah, le ngu ke pe fia se lau wā kangaka ese ese le iko kongu o le whaalewe lawe e le au fia makangi na ngai ku sungu isao a ah, isao le maka o le ngiwe peonga iai pau wale me alunga ele la alua ngai le ngu o inga ilo ai mor kau kai poko e vai lupu lele fai inga kai fai wala ngakai fale e ilo ngar kau kai poko e fa angoka ili mafua
2: Ah,
0: pale lole va ai mafua, ilo lole ko inga pa ku ing fa ngokai. Ai manga ya foile. Wa e ai foile. De fol fol avang o vai ya ku ai isala fai. Ah. A fol fol fol fol e alfa mong yanga o fo fa mong yel fol fol. Olo pu mong ile la kilo kilo.
2: E vai.
0: O alu alu wa fa pe ma ya mong ya li o ko ngofo. Ale le fe la. Ale le fe la ngole. Ah. Ya. Ola le lo ka kilo kilo. Wa alu alu le fol fol anga ava fo le wa. Ya. Fa fe kai fa kai ya ke uli li mo lo mo kama lo pe la ko ki ka kala kama lo nga fo ngofo. Ke ova mal. Ya mong ya li ko ngofo. Ya ale le fe fa ka wala. Ya. Ele le yar ka ko ma fa manga ku.
2: Yo.
3: Ale.
0: Ele le mari pupu. Ah.
2: Yo. Ele mari pupu.
0: Ya. Nga wo afkala yakul ko fa ya sale aula. Ka ko ku ngu sa ngo fo ile fionga ile. Ele ka ulangi nge. Ya. O le sao o le vau filfili ya. O le kukua lalo ma le koe au kalu.
2: Yela.
0: Wa ko anga ua. Kau vao ange ma kau fa'ale kong ia koe au kalu ia ma ma fa'a ma ngaku. O le ma kou kuku alalo ia maise o le wakele ia ma kai fou wapale fo'i suafa ma kai ma ia ale ngā. Fai maitko inga voile lo le ilua wa ma umaku ia ilua oe ila ufa'a lo alo ele ilua oe se umi o saula unga pe afia lau. Ia ma nguia lau asoa ringe fiafi kako se el kako maka upu lafpo. Kako maka upu lewa, kako ye kako, kako se upu mo mai ava. Leale mafu anga, leale mafu anga la au leo le ava wa faikau ese ese fo ingisi o faikau le kungu le, ile mafu anga le ava. Ya, sua le ava e koko nga aka. Ya, ole ngafa ole ava. Ngafa ole ava. Ia mangai ava ole maki mai vasa. Fenga mafua maile ava ole maki mai vasa. Ia ole unga ole yasa. Ia male ava fe ayonga.
2: Ayonga.
0: Fe ayonga lau pe fe ayonga.
2: Ayonga lau.
0: Ayonga lau. Ia ngai. Ole ase lua faikau ile. O fe mafua maile la. Wa e ofo ile ava. Ele o kasi fo ifinga ngalo le kungu ile. Ile mea nga mafua mai ile. Le la au leo le ava. Alo fio nga kaulangi ma alo po.
2: Ia. Faptai. Faptai atu mole. Fapsidi ole fafonga no tanto utuno. Ia wa matodio fo ia. Pea ole tala le mafuli ile tunu. Ole tala fo ile le tupunga mai iba ilele. Ha. Ya le avaya ya ele to toses
0: ni
2: ah wata to fika ya il tala pa pele abana na maliu le tama tanula ya ai tupu ai le lau
0: mali
2: ah no winga la ele to toina wa afesini poin toina ya ele lo poin o konga le
0: ni
2: ai na ole tupu angala na ole ab ole tama le na maliu. Ya, so asamia baba. Ya le ana tupu e ilo leo le la au leo le apa. Le si la na tala le tala na ana e mafua mai le whana u teine le toina leo o wha o le sau.
0: Ia, i lele.
2: Pa pe le toina le na adwe whana ea ia o la apoa le aso e le sau. Ulo lan whana u teine sue.
0: Nila.
2: Ia le nga sue e kwa i kua si umu sa whaka adua kwa ia sau imu le whangua.
0: Nila.
2: Ia, ua fiu wa kenge sue lo la kamaa e ole maua. Ya ngar pela ngai mun fangua nga ba ye kenge le ba afolo le ufiki ngo mai sai fo.
0: Ye.
2: Ono ole ma yo le tu fiti lo no la wal.
0: Ye.
2: Ya le la na tal talo tu ite ni fo pe mu su la wali. Ya ufi wa ya lo le ba ile. Ye. Ya le no mai lo ave tene. Nina. Tene na na ba tu lo tene na to lo le na ba tu lo fa ma. No no fo ma le tu fiti le na lo ai lo tene.
0: Nadi
2: bawa leo la fanau o sina po ulo yo lan tamo so asami baba ya sina fo ulo e to ulo lan fanau o so ale tele po ngor fiti
4: ia muri vai o vai lele. Ia lele fa pena maniu le tamo soa samia baba.
0: Ia
4: lele ana tanua yo. Ia lele ana tupo e lole. Ia auna o le apa ta sirala na tala.
0: Mani.
4: Ia le sitala e fa peo le fanau o le fanau o tangaloa langi.
0: Ia.
4: Tamo ababa o oli ima so oli. So oli fa pena. Na maliul for tour ali na awilan fa na ule tolu ul tamale av avoli ya na maliul ole ul tamma wa abel tamma watan wa tolu na tunga ma bu ya tu poelo la awlo le aba fa ngolo ul tunga lo alangi ya aba ile aba bo tu poelo la afa mai tu poelo la awe e lima ona lala pe ni lima se tangata
0: ali
4: ya le na la na fa ngolo le ole aba Ya le abalana le fa pena fa ingoelo le tangaroa le abalana le alana malanga mai loia ya le tamama mai le abo
0: zero
4: le alai mo wai le abale fa pele toro ya abale safo ya ai mele si aba abe toi vai lele le yai le mo wai il malai le niva ya pe ole sina talatu na ile aba Ya si tau potu ya sale aula pola posana motunga afo le nia fiafi tau fa lautele le tatu mtau
0: le poa le skalailo fi poa o le avale kangalo alangi o fele i fiki po
4: mangua
0: o mangua la a o mangua la le sai kangalo alangi
4: o le sai tangalo alangi le yai le avale
0: ni ya lu po
3: ya ole But they were never know. There was our Lord to Langu Vine, and there is a lady in the land of the Langu Vine. Only out so the Nalena Balanga later on from a Talai. It of a scene of our woman, Sina Paula. Can no home, my lady, to see only Fanola to see Yasina Falua, they are there on the Sound of Osaula. Ya le upo avala ele ya ke ulase mau papena ya le voi pa pon baile tu apai po ini soe ya u par bai mau mai
0: Ya e uia nga kanga ese ese ya
4: Mariela
0: ya kala ah ya le kilo kilo ko kai pipi ya
4: e ka share ko mu ngale ko mu e ora e wa e fo lesi ka kango fa longo ile nga kala e fa pe mai o ile nga mo wa ile le la nga fo le kang share la ulu se va yango ko fa pe ole va nga fo nga mai e momoli mai le apa.
0: Mali.
4: Ya e ke ua le... E. Ua le whaiwi. Ae saua nga orkaka ko kasi fo.
0: E.
4: Nga e nga... Orkala nga le siko inga ufalongolongo. I e famakala erko inga kango wamaka falongolongo e papea. Oh. E se fo ilale maua.
0: E.
4: E lukaku wakungu e kele a mau e kaofi ese ese.
0: Mali
3: no.
4: E kaofi ese ese de... Ia le me sile amkaua. E.
0: Yeah.
4: E kasi ale me le kaula umai ai. Aole on aole ole mau ese foilele ia nga kwa kulele kanga kai failang filfiling mama
0: ni
4: po fele mau nga ke fa nga inga po fele mau le fulsia ele ku Or me sitting on cow.
0: A caco vying a canacol pacifica.
4: Yeah.
0: Yeah, le cungule of fikiri, a malamalarca, in a yolo in wava.

0: o le o tatu tala no i apa a
1: ni
0: e mana ia tere mta upole o ni e fia fita tau te faa so ai po ele o le mele tu fisini ai lo maa fofa na faa feng na faa ingo e tu a o lango mauti a sale ngo le apa male apa male apa male apa a e wa uke au kafana kuya wa ele lupe singa wa ele la kasi wa ele ama kungasi ya ai pe kasiale upo ya ofia o mai o aba ai aka faru ngo kula il ke mi fole fer ngal ben ngal folfolab ya ya fa mala u roingo aba kai kas ya
1: wa aba kasi o le aba sefuru
0: yo
1: aba kasi le ngai fea o le aba lu le ngai fea o le aba kolu le ngai fea
0: ya u fa makala fole le fa penga
1: ya
0: ya ngo kango fole mo fa ke o fui
1: ya
0: ya yong o pe o le kala fole ngo il men u fa lo ngo fa beili ina mafu angole ole ambale ka ole lakas mai fa ku sele la ole ba le umi fo ne lo le ha ya ngo fo fo ro nga ka ka yem fa ku sele
1: ile lakas
0: ile lakas
1: e be ol ka mi or ka mi le te mi le kala ile nga fo le ava ah
0: ka mi le kala ile
1: nga fo le ava or ka mi le kala ile nga fo le ava le ka ku ki fa lo ngolo wa makalo nga nga lau ya ya oisia usu fo ia sia kala se nga fole ah ya ia kako ke lo foile kula fale manga fanga fama le ia kako fa lo lo lo le pa kala nga fole ava ia i ka ke lo ia se un mal menga mo mai
0: sa ole le
1: ia ka ko ngo le ko su ole ava ko ko aka ah ia kasi nga upo ma sangi un kako fa lo ngo su ole ava ko ko aka
0: Suole apa aku kolong ak.
1: Emasangi voi ngau faunga angan upu le pe a. Pe a faisi au kama ila unga. Ya oke fa ku sala i. I se ainga a. Ya pose kama pose ki nga voi le le wa. Wa fa ilangi le fo la unga se se lo unga li po aku unga fa nga. A. Masangi yangu kufa nganga, fui fa penga peka ufa kusukusa. Leva ngo kuma fuka mo kuma kuwa. Ah, ngo nga wa. Wo kufa fonga mo kusilafia awa onga. Au kuma kuwa nga oi, oko. Ah, melea, ya. Walu marfiafia lo kuka maa, ole nga wa. Lava kaoso oko ulfa ngau, bosua le ava koko nga aka. Ah, walu lko inga. Ya lewa uma onga.
0: Ka penga
1: le fanga u ko nga ko nga akala ava ah ya ko aka ko suole ava e ko ko nga aka u ko ola ifo isi ya ka ile o lua finga no
0: suole ava e ko nat ya lo nga o wingo le ata o se fasi ava ah o se me pipi ile kingole ole ava
1: akala ava
0: ya akala ava ah ma mo lo le ko abile ya ko ko
1: ko e kakangu le lei aka le awa ia ko e ola ifo isi se si e api e kaufukusanga nga ole e ko e umaku se si ko e inga makuwa le ngu ia lewa masangi le ngu wa iloa le ngu ia ni me kakauwa nga lako uwa ipe o nga uwa le maa loa le ko e ukaio le ngu ia fukuwa ima ifo isi e siri aku Ole ava le ole ole mak ya lefpo ole ava le ole ava maki mai vasa ko paulo ka ko vasa ole ava le luon kalero ka ko lenga ole maki mai vasa maungo ole esa o meanga mo mai ava a ole maki mai vasa maungo ole esa a
0: Ele le maki mai vasa le nga maua ele feilo inga maria koa ma. Ele fapeho leo koe fo ya kulumara nga maria koa. Ah.
1: Si.
0: Mwale koe mungua le nga faile la amba ili.
1: Ili kai samsam.
0: Kai samsam.
2: Pei arkala ya. Pero maua le maua
0: ya. Pei arkala nga.
1: Ile mafu anga le ava a.
0: Ile mafu anga le maki mai vasa.
2: Maki mai vasa.
1: Ya, ole, o sika mai maufo iai, ole o mainga lea.

0: Ναι, θα κάνεις κάκο βαλάουλη, να σου πω.
1: Γεια.
0: Κακο, κακο, αβα, α. Σου όλε αβα, κοκό, άκα, α.
2: Σου όλε αβα, κοκό, άκα.
0: Κασίνα, ούπου εμάγα, για και λέει, λέει. Είμαι ο φορσάνα, μα... Για μου είσαι φόρο, και είμαι ο φαφικάι... Πέρα φέιρε, ήλα ο φεγγαρουένα, μα... Εμά είσαι, για... Φαίβο κουλαφάλε, μα... Καμαρί, α. Για... Για μου είσαι κάκο βαλά, αου... Καλό φάκο μου, λέγα φάλο, άλλο...
3: Καλό βα...
0: Σε φόβο μου, για...
3: Όλο να μάει, αου... Κάκο πω, καλάνε...
0: Για, μου, όλοι, λέει...
3: Καλό Ya, May of Hallow Long, Manong Vail Hallow Long Eye. When Macodio next year got it, Kirela Comedia. I have a poor Kare, Kibisauki, Oki,
1: Ali.
3: Around them now, I don't know what I'm going to do. I don't know what I'm going to do. Okay, I would like to find my Eli Kumano and I'm coming here. I don't want to be to go with them. I don't know what I'm going to do. I'm going to go to the house.
4: Yeah, Yarangal Kabao, Kabana, Kasia Avari, Kaua, Kumai Avari, O avanga di masau mare mera ka o fama yo ri ava ri ava ri ai mai ma ku ngale nga ke nga ia ia ava ri ava ia ava nga de ta umanga paise por pola ia ma ava o ava sa o fama yo avanga e paking wa ka nga nga nga laku mare ava sa mo nga la yo nga ponga ponga nga fa mai le pai sing ka o au au iri ki o kamala ia fama mai apa te fa ala nga kai pa ko ia mau ki ngo ia ko so mai ko ngo so mai ia ya ya kaki wa si ava fa mai ko so mai ko ngi ki ia a ava ia fa mai fa ala la ya ti lo nga ma bago um ya ko ia ia nga ponga ponga me nga le fa mai a ko lang sa ka ava e mi sa se fa ka nga ava po se po se o se mau ka fa ka pa o ngu i ki ava la ra ti lo e mal ava ava le ko ava sa e ka o le ava nga le ava sa o avala nga fa mai le nga palu mai ko e nga le na bale le le le le suwa nga ba ke le ya so la fa mai ai le na vai la ya ava wo ko ke le ma ka ya o ya ka nga ka mu e se se bu ya o ka ku ko go ya ya sa mo e ko fi lo ngu i na ya ke le ka nga ka lo nga mu e nga ya suwa le ya ai pa ka ki ala ava yo me nga re fa mai a ta lo ngo i me ka ava e fa sa la nga nga nga kala ngwa ngi siri avayo avayi ngar kong ye kong ye ko yan ko yan ko inga ma ave ku mo ngo pare o ale se me ko o ye ko ola nga avayi ta o ke no ko ko
0: hello o ava fo ga ne ma se nga ave sami avayi a fa yi ave no ka le fa yi ave ga ke fa le a
4: Yang mana yang lain? Ole avara le le ngula kwa ngesu elo angwe e ngwe la ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela ngupela yo ta ula ula ko fa u mai lo malanga ipu ama ku da ala fa ma ala ama ala pe wa isor makakar kai ni ngai ale ngi me fa yo bo ipu ama nga
0: ya malo
4: ya mai ma fa u ai ipu ka ko ar sambo yo ka malanga e ma ku ai su su ai le lolo aka ko ai ma ngi akele fa so so ia ia
0: kai mo fa so ma
4: di ma ko fa fa ya ko ya ki o ko ma pe ko vai ma mai per ka o file mo ki ya ka ko o mo ma mo sio
0: ma lo
4: ya lo ke le akure wo ele ko ya ki o ko lo ke le ak ya
0: lo
4: fa ka ma ngi ko
0: o overing overing of Samoa le o suile e fo a fo
4: ya
0: ya wa de ah se fo ya ya sa ka lo fa ku na fa lo ka lo
1: Kuala i fia.
5: Galofa.
0: Ia, galofa.
5: Ia, galofa e loo fionga. Alkaulangi. Ia. Ia, fue de...
1: Galofa lama.
5: Kopa ea se laula, ia pewe lau. Kopa o loo. Ai makali ilika kopa kalame. Mai vea el malo.
0: Ia, galofa.
5: Ia, galofa. Makanga o fie e fa soa.
0: Ia, da.
5: Ese el makanga o fie kele po ia. Kele ia... Vai a caua, alguém por calar mesmo, será que eu vi falar ou não? Lá ficou o vacuole, o vacu falou, o vacu por calar. Olha, Maria, eu olhei, eu venho ao. Olha, mocunga água foi, olha, mocunga água foi, olha, não é demais.
0: Nita.
5: Essa água falou, olha, o vacu aí. E eu vai ter, Maria, eu olhei, eu venho ao caula, me foi, e a o cofo, o camali, o cacoa, o golo. Como foi alguém por calar mesmo, você não manda em manguião. Kupula ngana lwa wa fo iya mama kai fo iyo lo o kausa iyi mangu wa wa iyi kako wa ngu
0: kai
5: iya kole nepi ka maswa kole makango si iya iyo lo kule makwa fo iyo le ba o inga makua le ma ba iwa fo iyo kui six
0: no iya
5: iya le ka paya nga ma ba nga afa ya oki iya onga kangu le onga iya
0: iya
5: iya ake iwa Nago ia ai fai mai au ang I veleng se vao e pe o sa ua fu ia vai vai al malo se kalai vai al malo
0: ni
5: au ang I vele se vao e kupu I foi lunga o longo kua mau
0: ni
5: wa o mea ia a kupu ai lunga o kua mau
0: ni
5: ia o mea ia kokeo mau kou sa mua se idir ai ngol kukinga I sa mu
0: ni
5: ia o mea alma vai ngana le ngale ka fi mau ai ai inga te inga ia o inga whakau inga le malaga I sa mu
0: ni
5: Ya mai o mamar kele wa shoko mai o mamari uri al kuisik.
0: Ni.
5: Ya se mai ar kala na o inga na shiel ku ma mau fa mai ku ku ya I ne fori nga o nga kingi lima.
0: Ni.
5: Ni la ka fui fa logo kai kai ya moko.
0: Ni.
5: I ko inga fo je mai ku po ni. I me ai lunga ku ma mau e fori nga o nga kingi lima ma se o la va inga ku pu. Ka ula ula u lunga mai o va ko ape o fori nga fo ani ponga ai do se ka ma o lo.
0: Ni.
5: Ah, se ka ma. Ya, on fooling I fwai de apa. Ya.
0: Ni.
5: Mai la ko el chaso fa pega fo yo. O fooling a o kingi di mai mai mai maua. O a fooling a kukupu kala ul.
0: Ni.
5: Ya ve mai la nga o ai nga fa ka ku vin ma venga ku siki la venga malanga lua ei. E sa ai la ai nga me o fo sa mi de apa.
0: Ni.
5: Ya, o sa ula kele. Kele u pega o siki.
0: Ni.
5: Ya ma lola kwa singe mu li vai va o kele sa mo.
0: Ni.
5: Ya mai abu angge o fushi fa kashi ya ba marko. Ha.
0: Ye.
5: Mai wa ku pa foi pegi kolo mai aku foi shu mali.
0: Mo.
5: Mai wa fushi fa kashi ya ya le oli. Aba marko lo ya ma langa la ko sambo.
0: Ye.
5: Mai o ka ngui ma wa ma ya ga ba ba ya li yo. Sa ula ke le o. O pega o fiki fa ma ya nga ya. O nga ni ko mo ko le usho mo.
0: Ye.
5: Ya ma mo foi lo inga.
0: Ye.
5: Ya ai. Ya ole manga yo kala fa lo lu.
0: Ye.
5: Este le manga ya ma ese por ka u o amal kama ainga. Pior ko fa so mai.
0: Ye.
5: Este le makango fiele. Ile ile por ka ko ngu e ile mo fa ngar ole ngu.
0: Moila.
5: Are or ko ai or ko ka lo ngala ngai mere le mo ro ko. Fa o so ngalu fu ile ngu ngu wa sa mo. Ese le makango fi. Ye. Ya ile mo le ko la fa ka kere la ba.
0: Ya,
5: abe foi o maru, ya, ya kaula, ya, kaya ni fo, ya, sale ulo. Maru.
0: Oi, oi le sango.
5: O sala fo kula fai.
0: Oi.
5: Ya.
0: Halo.
5: Ai, yo, maru ar kaula ngala ngai merele.
0: No le,
5: maru fi kai il ku faso. Ya. O makango fi ar faso ide po mone por falo lo ngako. Ya nga kere mo kupulanga fo e alka kokungu. Ya wogi ngalo alka kokungu, ya kuwasi alka kokungu. Ya ngok me aya nga masangye kaku ume fo ya nga mafuwe yo nga oka ilo fo ikaukwala. Ule ngangu?
0: Ya.
5: Ai fa skai kere alka ulo ngalanga fo mongu ya kuwa alka upol kalami.
0: Ali.
5: Ai. Mongu ya fo ule kuwa ai. Ila usunga alka ulangi. Ya. Mai vai al malu sa kula de la que foi veo la sion ya kai kol o que me cali ya vale por que me ngai po y pa no mira le cua fa soi foi
0: ya soi foi sa vo pla fai ya le fia fa te foi
5: fa soi foi
0: la so lo fin ngalo ko fa malu po le fa so a urungia fa so urungia le nga o mai le ke mire ke wa ya sunga fa fa nga inga le fa penga Uban ke ul fa fenga ngo le aku ko ngo le aso solo le ma. Wes ka mari im fa la un ko ko ole la fenga lu nga. Ola so ru finga ngalo ile. Finga lo ngia.
6: Fenka ke le nga. Ona pe o ta to pe o aver fa lo lo fenga lu nga.
0: Ni.
6: Ha. Ola ma nei la fo le nei fa so. O manatu le uma e pe te wha pena se la ngona fwede e la ngoka kua ia ia pe ia ua ave mua ua wha mua le ufa ngaruenga a umana le ufa ngaruenga ia unga soro le ma ma inga mka pa au pe te wha pena alfa soa ia e mana ia alfa soa mo nefi afti
0: alof po
7: mana ia alfa soa Urumia, or by ten years, they say, or pull Alec, pull up a day, and pass. Yeah, why your daddy or the Monco, who are for Poco?
0: Yeah,
7: and I pull up my nephew. If I know him, no father, no?
0: Yeah,
7: I don't know why, yeah. No one never did any other poker. They were so far, yeah. Don't call my age.
0: E o peo lei kūrunga lenga a mai urungia foi lele kau kirkira kui ai o ngā o mai kau foi lele peo ngā au mai e o reko kele lau whainga ruenga ko iki mō le kouts furu lau whainga ruenga le ia i kukongu le whale velave e a peo lei kūrunga lenga au mai e urungia e au foi lei longa i whinga ngalo pe e whaima vavai foi e se ko sa wela ia ia ko sa ia ko fo ia ma ko fi se si ku ia le mea o ke le ika ko ia pole arko ke le lo fa inga luenga ia e fa bo muanga
6: ma dia la
0: fa fa lo longa ila fa inga luenga ia ko se ma ia fo ia si le fie fo ia fa pe fo ia pole arko ke lo fa inga luenga wa si le fie fo ia ka ba ri mo fa ila unga ia ko ngole ne manga ia Se umo le lo fa ngalo nga fa ko ako le li umo le ole. Ole fa so. Ma nga ye le singa ngalo fo yo sa fo kula fa ile nga umo nge ole. E a umo fo ile le nga pe kala le. Pe kala le nga mo ye lo fo le ka umo ye le singa ngalo. Ah. Ole.
7: Kala nga le so so umo ye.
0: E. Sa fo
7: kula fa. Se yo wa nga mo wa ku nga mo ku nga mo ta mo.
6: Ya. Ola ko yo. Ba ile. Eh. Era te mo ma wa kunye. Te yo bena poringa ipo ngai. Ah. Ni. Bena wa kunye. Ko ko Or what call it ever? Oh, my little lack of ping if I bear. Langa pair figure the color can roll along. Or longa carrying what you have a body. Lengthy pair or call colonga in make up a sower. A going on a coy. le singa o le maulanga kukuila lako fa pe lango lango e lako le maule fa pe o mangu anga ulwa kukoa ele apa ele nga ele nga ka o saua ya o
0: iwa e mongi foi o lua li kule a ka kilokilo la ele mele i ele kuruwa i ava
6: ya
0: o o safok inga uko safoku le ele mele ka o kuruwa i ava
6: Or, yeah, welcome.
0: Le sa sa aile ava vo ile le famungue le ava
6: le avale le ku
0: ya la avale le ku le ase lufinga ngalo ka ka lango ayo ka ska ko vala ya mangule ka ke ava ya
7: vo te or kala vo ngai ngai pare
6: nga le sa sa aile ava folek
0: ya va ku vonga le winga wa fa maisi Eis kanga ka nga fisidi ele mele ko fa longoi. Pola mele nga fa mongwele avar kanga ka masa asava pela avalele ku. Ah. Na avalele ku. Ya mongwele ka ko was.
6: E wa ma ko ni. Ya. Ya. Ya.
7: Ya.
0: Kamu kau kafe ngah kaleng sambil lah.
7: Desa saya kau, kalau mai waiku lengok kau mai kuangai desa ini apa kau? Kau abe malang kau desa saya ni lah kau mai le ini ngan lah kele le kau. Jadi oleh kamu mau desa saya kumai, wah ini cukup kau mama kau oleh iya ni paka, mau kilo ye ini bele oleh desa saya le apa kau ni kumai. Kau ini naya soalnya ni boleh. Apa itu selalu kau sepuluh le, lepas tangan aku le. Sekarang ni ngaji dia apa ngaji? Elok sah-sah rumah lah, payah ni kau ini elok sah-sah kuah. Ah, yang pokok amai le kau ini ngaji orang apa? Jadi elok ini ngaji lepas lawa ngaji. Mau kau ni lagi kala le, kala ipari akal sama.
0: Kafein ngak?
7: Oh, kafein ngak ya.
0: Ah, yang sama lah aku mai kuah ema.
8: Aku ikut kau afi, aku semai ulung dia faham kaya memang.
0: Kalau apa, semua.
7: Tawola sih lebih berbaik. Mau
8: apa? Aku sah, kurung.
0: Kasih dia.
8: Dia akan berkuat kau lagi kalau dia naik mana.
0: Hai.
8: Melekio lo, kacau.
0: Kalau faham,
8: kau dah kau kau. Orang ni kau mulai, pernah sih mama buat apa pergi fikir malu, beruki ber. Orang kau malu fikir kau pujuk lah.
0: Ia oleh si mau ngapai oleh ngau mai of mai oleh kui fiki. Ia oleh si mau arkam suasami awal yang ngah meliwa kupongela ulung fangua. Ah, mabsua. Pe mau ngai lu oleh.
8: Mau kigo lah. Tapi kau mau kau lau oleh kau mau fiki.
6: Oleh kari oleh kui fiki awal awal ni. Kau
8: oleh mau ayah le mai le pun kau ngamai oleh kau ya boleh. Kau lagi. Yo kala ipi ma fu ai bai le yo
0: ma dire
8: awa e wali mo mo le va pia e le yo Ole apa yang I all sahaja boleh mampu ye.
0: Jadi kul ya.
8: Ele kalang ngai. Lepas itu mahu lepas I memangga, lepas itu mahu melayu ngai.
0: Ji.
8: Ipa ngai boleh le. Sahaja boleh mampu ye.
0: Ji.
8: Ya, oleh si mungga apa?
0: Hmm.
8: Ay, apa yang lain lo? Oleh usus melaku, fikir dengan. Oh, aku pun dia yang kau salah boleh ya. Aku yang perlu sih masa.
0: Yeah.
8: Ya, oh, mukul dia, orang mereka dia, ngau marketing aku ini mereka buat buat macam apa?
0: Iba je.
8: Iba je. Ya, tadi lah sih, bangai lah le. Kena uji iba je, le aku buang le, lagu. Ya, apa pula? Kau kau kau kau kalau faham mula yang kau mumba, jangan faham. Ya, orang pergi ya sah ini. Sekarang aku boleh makai sahua, apa peroleh kali orang kui mau bolehkan orang lain juga. Eh, pekir de global yang agak apa peroleh keluar apa yang perlu yang kui boleh lau. Ya, orang lula itu lah dia apa kui mau. Ah, boleh aku lau lepa. Malang boleh le, tapi aku kan. Usah, uang pun kau makan, ukam pun kau
0: isoh.
8: Ya, payah ngan uang ni, awak payah pun kau ngan kamu mak pun kau kasau.
0: Kasau.
8: Kau nak uang sah payah pun kau ngan uang gila ni, lepel po pun kau uang malu kan payah ngan uang.
0: Ya.
8: Nah, pun kau lah, pun kau ngan uang. Ia papan lah, apa ngan lingan lingan, payah apa? Aku ingat kau yo, kau ngan lah, lagi mah, papa.
0: Papa.
8: Ya, kasih bunga, walaupun mobil apa lah kuim.
0: Nanti.
8: Mau ya kuim. Ya, kekuang aku punya iya iya ini ni. Ini saya buat sebab aku ni kiri kiri orang yang kusam balik papa langgar kala aku.
0: Iya.
8: Ya, walaupun ni orang aku nggak mau suara sama orang aku punya, aku bela dia. Aku bawa pemalas aku punya. Abang lah, mau lo tahu siapa?
0: Iya, iya lah.
8: Ya, aku buat. Ia problem yang aku. Oh, malu mukul ya. Wes esel meyang oh, ya iya kah malu tu. Hmm. Ia kau usaha ia kini lah kau ini.
0: Ibaidil. Nanti.
8: Ibaidil, mama beli kau kah kau. Kau kah kau mahu beli. Beli sih kau, orang apa ni kau, fikir kau kau. Kui.
0: Ya. Ya. Le aku kui dia ngah kau kui.
8: Ya, ngah aku kui ngah mahu baju pipa kau. Ya. Oh ya baru ika ga mau lo lo lo puya si kong la pai gol kui kui lo ika.
0: Iya. Madito.
8: Eh pero mau ah mau mau papi nga pasa wa kwa yo king ka yo mau kwa yo. Ka u kui oi mui fo mo pero nga kui kui pa nga leng ka we kara.
0: Ni.
8: O wa yo yo ku yo ku puru ku fiki ga ku pa nga me.
0: Ni.
8: Ole. Ole si ma vole papel u pule nga pa ma mai nga le. Ka la aku, ada beberapa gang sial lah, usah bayang motor.
0: Ya,
8: ya, ayam itu apa tu? Enggak mau buat. Lepas hari ni kalau kalau mau bayar soalnya kira.
0: Ya,
8: ya. Enggak uah, arwah malah malpah. Ibu bangun kau leh hari. Ini bangun dia kau sahulah, kau sahulah. Saya mesti kau kai. Ah, kau malu leh kau ingat ngajar kau kau ingat arwah ini apa ini? Eba kau ingat ayam makua.
0: Ya.
8: Ayam mai sahulah mah. Malah beri dia kawan, dia orang pinggir pinggir, kau memang kamera orang lau.
0: Ya.
8: Ya, kau kau kau dia mahu mampir pada, ayam mula mula kau malah kau pinggir kau malah kau kau pahal leh.
0: Ya.
8: Kau pahal leh.
0: Ya.
8: Ya. Pahal lah bangau, pahal memang orang kau kau kiri kah pinggir leh pahal mah. Memang apa pinggir pahal mula pahal mula pinggir pahal.
0: Ya.
8: Yang orang orang apa kau leh ini, kau memang tu, oh sulap kau leh mahu kau kau kau apa apa kau kau usaha pun gue pak, ya orang so esawa pak gue sahulah ya mukwa mukwa pak, orang apa macam isya lah urusan mukwa itu pun gue, gue pun pelan pelan gue pun boleh pun, oh aku aku pun aku kumaja ngangor ikut kuat pun lah wih, ya apa kulole ya lakaku kuat kuat pakai mo, mengangah emar pun aku mukumal pak ya susul melakui.
0: Samo.
8: Ya, kuli pak kuli maya. Ya, kui ni, kui fikir malaku.
0: Ia
8: wafat tulis kalau oleh gue.
0: Ya. Kau kamu fayale kau mai lepas sama dengan orang Maya mah, mereka ingin mahu kuangan dengan orang Maya ngau alpai, biar orang suara lalu dengan alpai.
6: Kau alpai mengsam.
0: Ya, kau suara lalu dengan alpai. Alwa, iwa ini isi kala ini, ini melayang kau elu boy ini, ini kamera kau fayang kamera ngau aku dengan sah Maya. Ah, dengan apa peo? Kalau Maya le apa kau kamera apa ikut? Ao lesi mau ele nga ngasa sale ava vonga le kai peoli melenga mai mapsua. Ongo le lo sale a pava ma. Kang lo lang? Ah. Nga po ilu ai va ang foi sa mole a kali yo.
6: O pava.
0: Kama le fai kwale lo fi sa wa fa le vela vele. Sa sa fo le ole ava. E ko so so oi. Ah, le kala kala masangi. Va pe kasi nga mau ele yo nga. Onga fa onga al mele va kulole ava ka mafa ya onga sa sa ale ole ava ya ya
6: tsang ole sho ya sa sa ngo ngo ka nge fo e fa pele ole ava ava ilo e palodi
0: hm
6: ile la ku felo inga male ile o va bele nga o mo salva
0: ah ya
6: ya le nga va ku fa ile ole ava nga mai ole ava va be ngo fo va be sa sa ale ako I've seen him for all the solely. Ola la menga, olesa sa kaufanga, kamalekang. Kaufa onga salva, you moya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
0: oh,
6: oh, oh, oh, oh, pei o se ima ka ulfo ye e o mai le loku ka un mai le loku samo o le vanga ilo ka samo le ku
0: ni
6: yo e ai pe saka po ai pe o mea ye saka po wa pe o mea saka po ai fai la ku fai lo inga foi fai la ku ava
0: ni
6: e pe e da un aki o kilo fo le le avo sasa ngai mo mo sasa.
0: Yeah.
6: Ole kusa ole la ku fa lo va va pe ya ba mo le ku. Yang sa sa lo le mfai le nga mai ali ka ko kai. Ya la va ba le ku. Pa ka yo le ba. Ka mangul fa mo mo ole u. Ka mu fo mo le. Fa nga malanga sa ku aku luma. Ya. Pe ku mang ya ya le u fe lo ilu mo ngu ole ku ngu. Ya. Pe ka fa pe nga fo le le. In me ale nga sa sa le.
0: O sa ole leila o sa ngonga na fio ka kaulangi. Ah. E a pia ka ko ko sa sa ale ava mo ka ko ma fau fau nga I i me fa ngu po I nga ah ka pe ole ko I ku le ka ma leng sa mo ia. I ma me leng ko so el king o. Okay yo elo fing nga lo e ka ngu mar ka lewa. O le vanga I ke ala fo ngu sa mo e. Ah. Pe afua ele ma va ele so nga ma lo ma di ko ma so ai nga fungua ah e wan ko le wa ko fe nga fungua yo e kali langi se ao lo malo o nga la ka ko ke lo ai o le va nga lo ka ko ku ya ya ele fa pe o ma kwa Me a kaulolang sasa la ka avoka ma fau fau loile. Ile ma vanga nga nga fungua ya mariko. Ah, avoka ma fau fau fau ile. Ile uri iang sasa mo mwara kwa. Ali nufu po.
7: Ale paso. Otou tou ole ole sope leo. O soa sami aba aba. Na de malamba de no me ko tiene fue estamos a mal estamos le con onga eh yo estaban a den más fuego a con a ani a un capullo con agua mica
0: me ko fue wala nga moling or kamale or swa samia ava nga walun malanga fue le le wingu ngiu eh fue ku kenge ah ya ifo ya faku kumu ya yang iwi ukur sami faku kumu ngi ole vai nga ole vai nga for ku fik ah ya kumu ole le singa singa sur fifa ya va ole ile ku fik le nga iking samo nga ma wele ngor kamale swa sami
6: swa sami ah
7: ora
0: ke lo lo wa or ka ko kai mi lo po Yo wa ko marka ko kai mi orka ko fasoa. Eh la fokuia ke fa un marka ko fasoa ni fiaf. Malo fue al fasoa y la.
7: La
0: Ya, manuia
7: malo longa le fiat. Ya, pas toi poia sa mo. Ya. Ya. Ah, se
0: for, po. Se for, po. Se for, po. Ya. Ya, se for. Ya.

feel equal to running the game. You still sound more women.

tainga I le tau malolo. Au e te whaatali. Whaatonu nei loalo tui ar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tū mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo I singa singa se tau manawa. E ma whai wana whai e fualo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tō e whai ngofie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

0: Ma fi fiang o'n tai o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n Fatas mal tanto ay nga mal kako mafutang rin ita ya fo wa kako ay nga rin ngay kako ay kada siya fo rin ngay se yo fo ila so kya lo yo ilaw doku yang alfo ili law doku ay kako ay kada siya fa kasiyan ngay kaya fo fa mori mori malo fa fte tele ni baro na chino lo tato mafutang rin ngata ilo ngon Facebook mari YouTube rin samwa fa pena fo ina fa fo man tasili me vatoru a mo au kilani day Ya maltanto wa la leo isa moa le fa mo tasi ono tasi maltasi te lea na to lo fa fonga mai I lea tae au ma lea fo iaso tato pakalame na lo fa fte tele vi iere lo fa le tuo tato o gil nei tae au fo tato iene malulu o lena ma watu I tato fo iena mai nele tae au e ele ta mai titi lea o lo tau sa I leo leo na lo isi maro na ai ngal bona po te loe ono tau sanga malakai longa ino le ngol tam te loe nei baenga le fo in fa manatu
1: o fulona o fulano momo ole o fufo ile miki a folai kusi ai e ile atao Mickey Mouse ia ma olona o fuae fa e fu e fu ai le ngi se e vau si mea e fa mai e lua o ngangi fo ngai misi luma so tato umala ia e ua o si tamai titi ala I titi ia ono tau sanga ia tato tau fai ngā lulu e fo ia tangtanga iane pele ise e kuriko ufale momo e iyo mangisi o ngianga wo ia ai talo si ai le anga le leima le alofa le atua ia mauan le nei fo'i alu alu toto o saunga le mu
0: ai sa le o le fo'i nga mai e telen fa'o nga malakai le skuta fo'i le e fealua I ai ia o talo sia talo sia o fa'amautu I se tasi sesio ana wopo sesio ai nga fo'i le lango fa'i si maruru tele o le pona po o le pone nga tele na fo'i le maruru kele so le pona po e te tau la on maruti le lei nei whanau le mawhana whana nei vai teimi so taro si o iese si o au whafong mai se aenga o lo e marakai ia o lo popole tele si o na grandmother ma so la tau aenga fwoi lea a fwono mawha o la wana le le la loko iruka kore ki ori laka laka mai a marakai a e laka laka mai o so mai le la lako e kalafai kako a sau I kako fwoi kako kako porkala me wai loa ai awa ki alfa penga la popole mai se o grandmother ia o e pofeo wai o oi ka fefe erka mo marakai marakai fa fong mai ni lo chala no fisa lo le I mean le no mera le le fa bala wan ya fa mon bone ya ba se so ni fo ile fo ia o le fa mai e lo ne tu pacifica so le lo pe ke o po se sa mo po se konga ya po ai ya ne ba nga na e le le na le fa mata la nga le na o di jo fa long long o tu ni ile news e pa la ki o le laina le na o faa mba wat faa penga faa isi aki mele malo na inga o le lo pota sao na o la faa longolong e kau fisiri fono ma fau fau ongo kau sa nga ai aki male male male inga awo e lingi be faa pia kakau sa mo
1: ya wale nga tula ole na tula o tamaiti ya ongo kau sa nga lima tau sa nga fo ilele faa longa tata ya fai ya kua nguku oso mai ya olo na winga ole kua inga tamaiti tila na ya lika mai kikile ngini ya ole wa lu kalo fai lango nalo talo fa fo ilea ya ona ole malu ulu ole po kalo siya ola isa unga lemu
0: ya ok le late so wale tulangana na ye tasi o limo le 49 le ulem fana bala wani ye pe ye se ai ngā lo fa fonga mai lo fa motu e malakai well I mean that's my only hope if I been out na mai ese ai ngā lo fa motu e ona le maru te le ole ole po ona po pona vanga na ele fa le pai na tala no le tapo kala mai sta ole au il po kala me tata no ngas tai mi fo le ai ele va vai atu ile ona fonga de fonga admin star by fa fo New Zealand tai tai fo le New Zealand first va va sama na ya Winston Peters ele fa to ese ilana la fonga le fai le fai pule mai saina le I le green o lai tu mawalo na ia lo rina tantirunga e le ai o lai sa o ai e le mwhinga e le fatu e se fuoi pe ona mana bi fo ye ni sio fai pulo pal mine ha
1: anzo no le le to tele la fo i oni sio fai pulo to no pal mine o la to to ia fo i ia ma faali la to le fia fia le sa no anga fo i le na ia fai anga ai i se tasi fo yo mp mai i le party le green ia ai e o mai la mana le tai mile nei ele ai ama se tu langa fo i le a o fai ai to no le pal mine la to ia ia ia e ave se ai be ave se mai fo lo so fio ai la na ia fo i party ele o ye se tu langa o tilo tilo fo ilele o mai tau watu o yei se vaenga fa pena o ilo ilo ina e se fa ama amulu e se pola ave se ona to finga ono o yei taimile nei e ui lava fo iona o la fo iwa fa ala wilo lava fo ele pale mia la to yes e makwa ile ele le fo ile ala fonga na faya to o tele e o lava fo ile taita ayo le leiba nisi o taita ayo pati uma lava o lea na fa ahalilu la to le fia ia ai ke iwa uma angenga nga paula le me e fa ahali akule le fia ai kule i fafo o si kenge o Chloe le na tuli an nafi le na fatu la an nafi fo ile fonga le ole mauta ina ua faya kulo ala alfa mtalanga ia ale fai pule e pe ia el saka kawanga au mai la wafionga se fai unga ole vahenga lea onga ole upu fo ile wa e double minded a ole no winga ele ole le lo fati no ina a fai ole ma fai nga kukuli si tangata i fafo e kakawanga fa palingi leima ia tutusa uma tangata uma ia ole peila ole manatu le nana la fuatu ia ai fatu la ia fo ifai pule la to ananas
0: ai so le a ai fa fo mai ma fa fo e lo sar ne tai ao ia maror si fo ne tai ao e ia ile so so anga na fa ile a e ma wai o le tele o abeta vale le ye ne temin ne mo kwa le lo aus ka ikula fo ngolo ngola wal a pe a fo atu temile na so ile seng bakali umo fasili na sao le nama le na le bawo la sen ya ar su su ngale te baba tuna fine e e sole olla al morga kam ko ile mar la mai nu ko la fo ngola wala
1: ya usanga faile la tu su ngfo ngla na ai pe nga fa ta taula e se kulupo ai au af ka vale fo ye lima sa lau tu su lima la fa yo la tu ye na tu e faila ye su su nga fo ile le ave ye fesili fesili e ma sania ona ma mana tu fo ile ka ka nga iva se fulu pasene le pas ma ke lo ai ye wa ma kwai pasile le la va nga la ye le ai ma se singa I le perfect score le a pe yo la tu uma less than 70% a ai pe o tu la fo no ye wa la ngona le toe tau mawhai le kai milengi kula whongo fwoi ngai bus lane rules ia o lainga fwoi e o ia mō wila vili vai o isi o roundabout isi vai ngai ia ua kele ai ia le whaiti o le tai milengi ma speed signs ele o sita ia le to atelo ave ta avale e mai sala e isi ave ka avale fo ie wa kai fast full tau sanga ta alu ona ave ta avale e mana tuala e ia ia su inga fo ie I tau sanga e se pe ele ima vaya tu fo inisi tau sanga ta luai lua pe kasir kau sanga nga ye fo inga su inga la iti fo io lungo le awalam tu la fono so ole ke lalau tu la fono ia ia wa fai asi le mala mala mai lu tau tele o la la tele lale na o fa alave lave tu tupu fo ilea ia lea na la yona fai le su su
0: e mana ia wa o vai tau ana po a ngon man mana o til tilo e sa ole le ia so ole o ke le loa ia o ele me ele vai ngale te anga ima ye ele ngal wenga ele tae a o male ba na wafo o ngal wenga a o la usu mai si si fo anga ima I sau tenei a so ole ole mo kwa ike la uka vale e mo kwa ide loa uska inku la fo ia fatis e ngale peo le vai ngale te len fatafa mana te fo ele le e tauna a fa e monau indicator a ele isu ia lau lainga ia peke afe fo oi on mele ye ngi ngora moto wo so le afia su yang ala nga le nga le so wa gu wa e wa yo lu ma fo le le e ta mo ye o ke le lo po le mea o le le ma nga fa nga fa ile na bela e fai ya po le mele o bala mala mai tu la fo no ngo la wala ya o ke le lo pe fa fe la nga ver ka vale pe ale mar mala mai e wa lo tan tu nga e si dia tu le le mala mala mai le I tu la fo no la wala ngai lo lo fa pe mai o le best driver le ye a ke de mala mala mai ku la fo lu la wala fa tu fo fa de tanga la ngai e ono tu poini fa la fo le lu la wala ma fa ni to tele ya ono le le mala mala le mala usta itu la fono lo ini lungala wala ah
1: iyo iyo ora kila la na ya mana tu ala a ola nga kupu fala vela vi e ya ya ni a misses o ni a misses e le ke ke kupu fo le ni a miss ela nga kupu le ni a miss o nga wa missi fo fa nga ina tsau o le tu la fono ya ai mai se la ale nga fo ka vale o kupe alu o isi ka vale la ve mai le I fa yang insurance ya wa kila le kinga inga ai o le tu la na a tsonu la o le ai se fo fo nga fo ile ya ai amanga ya ai koyanga wa lela lono winga ole kai mila ko renew ole la senge sa to uma kai mila ya ko fa fo uma ya ko rewind aku e ko kali ka ko fisil which ya ta we us tulanga ta wa tele awai pe on ota wa wa kele afo swing o tula fo ngolo ya ai afa pe la ko inga la ave ave kalu ma ya wa fast full lima sul el tanga tana u falo na fi wo no se full lima ta usanga talu afa ta vale lono winga e ka ka wanga ya inga vai kai mi fo ie ya e fa Fowler like saying, a yell at discount, be a fake work with a follow like saying, I saw umala of a seal. A quala weave us full passen, ah, but ule lost full cala, low like saying, lepe aqua for a fow. Yaws yet, ah, yeah, yeah, all let out to see out to laugh for no old ta, well, and now look with a fow like saying for me.
0: Yeah, oh, I saw no ill buying a little levanda of Avitavale, ah, a lucky kilo surveil and a fine. Ah, Tangata were open by fast for Kosanga Kalunga Avitavale. Ah, ya mabawa na ko laiseng. E kukusha lele ya magakalaf ko mabawa lang laiseng el kausanga lang kaya kung ngayon bol bol lele sa o kalingo. Ah, marile usta I ilbayang o lae e tau na usta I lungol tula fono la wala. Ah, sorry. Kwa makau kia fo iri. Ah, ya lawa ngalape fo nga mai. Ele kukusha lele mar malam mol fast food kausanga kalung bol laiseng.
1: Marile ya
0: fo. Kwa bol laiseng ya mafi. E tolu selau baru sepul wafe. Yeah. Yeah, renewals at the far for one and told I send a it was a ma up. I to a four in a lane a entertainment to a renewal like saying a conga co seed love theory. Why I came out of my lay to laugh on la wall. You laugh off and cala moca.
1: Ya emonia fanga tapa tia tia we yosu tulanga le leikil e wai pe yala ona o fo ilele ya kia wai ya ya uti saltonu mele la ya ya suinga fo ii ya ole ala ele ilo a tato ya wa leva on avata vale au la wa yenga suinga fo ulanga yo ka fi nga wakula ile leo leo leo leo leo kakasau au la sa ule leo leo tu lafono fo but ole maanga ya nga ya ai a fua fua la ile le kukusa ole au ma henga ya wa fua leva nga ave ave male au vaa henga ya fosu olongo winga kukusa umale oki olfai kukus Elega ka me kia on ala fale kon.
0: Ai sa ala lei. Okay, ile lei. Ah, we ma fo o e tifi fi tele le bacon and egg. Ba pai. Okay. Well, e ye ile fale pai le ntara no el pokala me le stai. O le fo o to e foring my fast food ko sanga le lei. O ye ya le se pile ale bakery le. Le fo ko mag malo le tobang le tsang.
1: Oka. Nda so sa no ai. Le bakery le I le vein artist artist and bakery e blockhouse bay I come make me sifo
0: dela dela
1: sifo engal lenza puni pe mal mas nga mal afa taluai ono tu langa fo I le tu ta monga monga le na mawai fo I pas nga kapungi le ole fale ainga ko e fa fo sole ol mela le ka umol come back stronger and emong ya lanza puni fai so su enga ya matoe kilingi fa mama uma ya toe ta la langa ko e compliance le le bakery le lai mai ka wa kungi a e gold award gold award mai ta so le ile pai a bacon and I be on ta wa o la ko wa pai le ka ole 40 year old family recipe lo na winga o la ko lava recipe la to ai ma ku wa I fa amali e na fa amasino uma a ila to wi sa fa ya ile le su su enga ia ma o le ka vanga o le ka vanga le ya ole la wa ko e mangu ma lo ma yer ka ko fa le pai le o ka am ia o ko la isi sifo anga o ngofu sifo okay okay o ye ngi
0: I saw le ya to saw le tavanga le fai tsa nga uma e fuala ile to nga pai e pelal vanga le la to le ma no champagne le bacon and egg e ye isi bakery le ma malo ile steak and cheese mo isi pai al vanga la le wo ko solo foi mo champagne le kamale alla ko le sapia le ma fast food ko sa nga kalwa ya long winga a va pianga e asia si el fast food ko sa nga kalwa ko la ko ya same recipe ya this we are
1: okay le lo po le menga o si si fong fai le kau vanga penga ye ole ke va kwang o si fo ya o nge I Hamilton
0: e besta le west to it was fantastic le fitu kia

0: Fomorian le tai mona tai off tai le tino la mai mona fa fo la vai ngala tama le nei le tala le tau la ta tu ama tama mai sa mo va va tu mana le suru mo le lai sa mo le nei tai mona tai lo sfu tasi lo le ma fa fa na e le nei vai ngala tai wa tele valu sa mo we ngala tau le tino ona la ngi le a wa o ni so tai mi vai ngala sa mo pa o ti mo lo se fu mo le valu degree celsius about one up o le vevelo le sa mo le so lo se fu mo fa e lona mawalalo le o te mount out of so tai fo le sa mo su yo tanto radio sa mo e pia ya ola fa no tele ni se mo lo tu pu sa mo lo va tono reva yaso ya ma mai na tango le tano tau fa mo mo online o lo fa na una tu le ne tai mo le tai out a bono fa talo fa tro le tano bukala me pa nga u ma la para mar mo le tai out radio sa mo lo tato ma fuza lo on Facebook ma le YouTube le ga tai breaka sa mo fa pena fo sa mo fa tai fo fa fo mai e le tato ala le sa mo fa mo tasi o no tasi ma le tasi ma lo le se fu mo ria se mai talo tau e te tono New Zealand nei fa ta lo fa malo le tino so sva ngor mo tu saute lo ta ma fu tai nei tai mi ole tai au va va ya tu se fu ma tasi mo ngor ma ru fa ma wina mo Westport langi de le tau bo o e ni so tai mi fa solo langi de le fo le tau wana kam ono mo ru ngor ma ru lu fa solo langi de le tau te no bango ti mo ru iva mo ru ngor ma ru lu se sur ma ta ko fia fo le lan te no bango Queenstown fitu mo ru ngor ma ru ro le so Balu Morung or Marulu, O Marulang, the Lady Town, and the Lady Nelson, Sifun Morung or Marulu, or the So Fasolo in Lang the Lady for the Town, Kaikora, Toa, Kiona, Taylor, Buying on Awala, in the Yaso, Ivan Morung or Marulu, Balu Morung or Marulu, in the Kago, Lang the Lady for the Town, Toa for Kiona Nisho, Buyinga, Sutasi Morung or Marulu, Greymouth, Fasolo, Toa, Kiona, Taylor, is Buying along the Lady Town, the So. El Baba Yatu Alexandra, Lang in the Lady Taul, so Limar Morunga Maru, Luz Futasi Morunga Maru, Louis Blenheim, Lang in the Lady for the Town in the Yasso, the Needin, Tor Kional Taylor Bayanga, Meselava around Peninsula, Puawa Nisho Taimi, Balu Morunga Maru, Lu, Mala Ayoka State, Malu, Lover Say Former Ria, Fasimafi Fields, No Leso, Pasolo in the Lang in the Lady Taul, Bayango Banks Peninsula. O bangana na tele na to ailis no ni le so ala na ke lele tau la so a to iba moru kona maru lufa mo wina mo klais tete le ne yaso va ba tu motu ma tu le pi to lava dunga motu ma tu kai tai ala ngi lele tau fu toru moru kona maru lufa tala for maru le no so sa ngol le mo wori tone lo tara ma fu tana nei tai a maru la bersui fu mo wia ola afa solo in Toa le kiona, tolu se lau mita le mafie fio le kiona ile so, le telo vaenga, le awa urio na fasona lang le leile tau mo o tau, tau si e vavne suru maile la, ia ma kau kea kwenye nga vaenga, o sora kafi fefere, aisa adi mo o kouri, manu mo runga le manu lufa mo wina mo wening toneng ile so. O isi vaenga ele vea e fanga adei, lang le leile tau sifundu mo runga le manu lu, lang le leile tau ranga, sifundu mo runga le manu lu le so. Balu morunga le malulu i tau po langi le leile tau nene yaso se fulu a morunga le malulu fa mawina mo roto rua langi le leile for the tau e buawa le tai au fa solo langi le leile for the tau i Palmerston North se fulu morunga le malulu langi le leile New Plymouth se futasi morunga le malulu le so Napier se futasi morunga le malulu le so pa una e wangare so taimi mese la par fa solo atu le awa uli fa solo pa utimu le tena maengo Masterton le so balu morunga le malulu a wawa le tau Pauna i timu ni se vaengo Levin Sipuru marunga na marunu Famawina Mole so Ile tele vaengo Hastings Pau timu ma mafa timu Kone so taimi Ivar marunga na marunu Famawina mole so Pau timu tele vaengo Gisborne Ivar marunga na marunu Kirikiri roa Langi le leitau mo tole so Sputasi marunga na marunu Famawina Mo Hamilton le so Tama kima kaurau Kilani no fanga Fasalangwa radio Samoa Limbala ile marunu Rene taimi Ole tai au E tō mā winga langi le lei o le tau i le so i au kilani Sifu tasi marunga le maru lu fa mawina O le so tasi lona ma wanalo tae au pe au gio Le afa sopoi na langi le lei le tau sifu lua marunga le maru lu tae au Langi le lei le sifu reile, langi le lei le sto nae Ma utimu le sa, ma naso fua, ma naso lua Orva yaso, lumana i atu Pa pa bonga umana utu ina maila vai tau le lei taimi O le tae au
1: A e fiei lope ono lo fielo fale i lolunga Si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga tafailangi. Si akilo to atusi pe leono a fiangu fielo mauta ilo longa. Talanoa ilo ainga ime faipe ama mafati munga. Fa ama mama tewo tu amaota. tātou te lepūrea le tau. Ai mawhai o na tātou sā uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sā onga le mū I taimi o loolonga mamafa, o lo o yo lava lima.
0: Mana ia nei whamanatu ia fo I lea ngan maramana o te whaalongolongo pēa I le whamanatu tāua lea. Langa e leiloa I tātou le me tupu I lea taimi ma lea so lo o whenga I ma tātou. Ai o se mele le tele, o lea lava le me tupu mai lea taimi ma lea so a mai se mei o loolonga. Wailo e tātou le me tau na whai. E mana ia le laina o le whasisilanga le whanongo. E le pū le tātou le tau. Ai ma whai on tātou pū leo tātou ngai o inga whai. Ia ma me tau on tātou whai. Ia pēa o mai taimi wha pēa o le. O le sui whango lo tātou e langa o mene o whanongo le whanatu. O le meke au kupu fo I le mo tātou. Ia le lei lo wha manatu pē le aso mani aso ili wha whanongo mele tano. Ya mala fa fo ile aso fo il tutor bil sa mo ma lo la fa fa tai ni kai o ka e ka fe fe ni lo fo por ka mo lo ka pi ni dure ki u ker ka ni o ma ru ru ya fa po por ko sa mo
2: ya o le kali ya lenga punga mal malu ru e punga punga
0: le ala Okay, le lei sa tatala noi le falapai le na tatala noi le tayo. E lau titi lo atu la walanga e matu fwe ese se maka ko marku ai nga pai e fifi e.
2: Yes.
0: E a vapea la o nga ike fia tofo I le bacon and egg a vanga lea. E a o le best la nga. E a ai telefo isi fale inga lau titi lo atu le manama lo e ele fale inga lo ki kilo le laka laka le melo ke ngofoi.
2: Oh.
0: O kisa bari bari a ia I pe o la lako potato top.
2: Oh.
0: Vanga leo le taste bakery and roast.
2: And roast. Oh.
0: Henderson.
2: Nice.
0: E nga le lima mingu kuk semale pa dile banga
2: amu ia
0: ya la ko va ngela ia ko ke fiu ki lo mai ya la songu kere la
2: al manga ia ia e sel mana yo le sila fia fo ele at no to ai nga fale ai nga nei ia ma bain wa le alu la ka kupe a se ka ka nga le kupe ai ma ko iman li a ko ko fo lo ka ika a nga la la la ia I le sawal kali mai ele al pai a
0: yes ia ia wa oi te lelo ya oi au au ma li lo lo to ise me aie kuka se fale inga po fea le mamao le mei ai o te alua iei walanga lau te lo e ma li e lo to lo to ile ile taste ma le leo le ora ngā seng so a fape te lalai kumeu o kumeu e ngā le Eurobake espresso espresso Jeff Bun o ngā le mā lōle lanto mince and cheese
2: nice
0: il tawanga le kusal po la anapo le nang fai le afko a release mai le ea a fape te a fie le vanga le steak and gravy ea o le vanga le a mawala lanto pini aulo o le Sean Bow
2: so le koe sawa I ngā markako
0: Mae foi kama yen lako pai le ania.
2: Ai le manga ia. Levain Anderson Bakery.
0: Ya ya if ya if you feel all steak and cheese oi a ke aru lai Hamilton if I come with steak and cheese ya mola tole lo kiri kiri do a go to water mole is a song he Hong Heng Zhou High Bakery and Cafe in I Hamilton
2: bela kau means bela kau steak and cheese a ko ka ungo
0: la kau fa la kau fa ya sakia koi ma ya ole tong vanga na len fan po ta ta la no foi la va nga le anga le mana o tele lo awa ila wa wa ti lo ti lo mala wa vai e pe ya ye ya bakery e le o I le li si va nga le e ma kwa si la kon fi fier ko ke lo ka la ko
2: yeah
0: I mean le fa le nga I le tulang fo le but I think masala po la to wa ya nga tasting ya le ya flavors ya Ya le avere lanto wa for ilele ai la ba la ba ba ai e yai bakeries are not walu yai sole all in makua in number one lanto ya mesa kami was steak and cheese
2: yes
0: ya bacon and egg
2: right
0: ya ya ai la ngala wa avere fa mo bor ba ngala ko ya nga fa le la nga ko ya ya si the fi ai oi le bakery la sitting on a little lako ai o ka ko wa
2: alu yai
0: or pinga uro nga ka ko Ole pinga uro nga ka ko ole pinga uro le ba nga fa la nga ko ni le
2: ah
0: pa lo Se alo fang ya malakai fa mori mori.
2: Iya.
0: Eh.
2: Alo fai. Ono tau sanga ya ke ia ole mako ai la iki ki ya. Wala iki ki ale le pe fa pe ngalu a ke mo ai fo se falo songa anti po songa anku.
0: Karo sia. Karo sia. Ole ole fa moi moi ngara na ia ia malu se se ai ngolo ia. Ya ono fisi maru lu tenole ole po.
2: Ya baka kukanga ila le aku ngu ule ese esenga. Ese esenga ole olanga. Ole ongo kau sanga le yasola o ka ongo kau sanga. Awe ke imanga manga fai masi fa kongu nga eo ka fia la la. Kusoka. E makua e o mi ngungu mi ifo i e ka
0: fa. E unga le lo makua. E unga le lo makua oe.
2: O fefia fai ia ge o fai mangaku.
0: Fai aku aka ni mai. Pue mai, pue mai, pue mai. E unga, unga oi.
2: Ai, e ka lave al fuspa o alom.
0: E ale lei, ala fane. Ma al polenga na fo ele leo na le maru lutero le po. Tau si olo o sangre mu.
2: Yes.
0: Langol kamai fa mai e fefia e adu le rainbow's end. Ka fau e waide ma bau.
2: Yeah.
0: E kie kie fo langwa skuta. Ya kalau sih ya sama deh mu markai balo ya kalau fai lecah ya fau ya lele besok aku bikin bang yo lecah ya
2: kalkung melah cawai ibu kimo ya bang ngai steak and cheese mince pie
0: kau cakap bang ngai usui ngar wenga ya boleh steak mete penai sih putih lecah ya kira ngane tua ita cok ya boleh cuci ngai le mabau alam ya ya fai le putih lecah ya mesin minan tahu ya okay ya the late fan malo fah tercer le tuno pa angal cara pengalam Australia malo le alapu mai lecah ya orang ngai sih kaku kimi fah calo fah masih bang ngai merpo Fa pena foi Adelaide, Sydney, Australia, Brisbane. Ala fatu nei tai a fom so se vaingo stadia lo tata mafu tel nei tai a fom. Lele, mai a fafi fianga mai le penino se fau fa poko nei tai al programming al Britani. Think a minute. O kako fso ko ele sa bol ni? Fo ya so lupa. Le kausa nga la arwa kwar kausa nga iya.
2: Happy ya la ka kuwa yang ya makalo makuwa ifa la kena mabia kukasa.
0: Hey, I don't know if I'm losing.

0: Radio Samoa.
1: Lua sa fulu maletolu le wate adele tu la e fitu ya ngan man manau le fofate smile fio ngale alo di isu il tahan to Radio Samoa I pia taru tal tal nole o ngato neve yasu.
2: Fatalofa maofalofa atu la wafio ngale alo li ili nei fo I o ngato no le vai yasu malo le soifu.
3: Ya. So if woman we are in Nova Selua, to Salafa, before he lives, soon I hope so. Swami Malo, Sulmanulu.
1: Hello, Malo, five day to the foy. Yeah, five months away, let out to my foy, let out to Norwega, Yapon, I long out to not any foy for Yasso. Ola tatu a mata ngon man o le titilo atu o lo fai e pia ilo I longa le laka pi alalangi. Ia a o I lato sui sa mua mo le tulango I fai le laka pi al tatu anu. Ia,
3: o le tulanga na o le ua fai lo mai po is mo le mau po isa tatalo noa. I le fai ngon le vai yaso o le tulanga na le wato o tu iai o le ole a sa unin le ka pi al lalangi e fai ese ilo I longa fai lo tu I fai le po I le tato pulenga le kapiru tato o tino u ia fase au kafa ia le te telefono mal komiti fa foe ae fa tino le ngā luenga lea ia mwhifini mai ele na kapiru le langi po ainisia mai wa il tato le kapiru na tūlanga fa au au peo na porkarame le atina ae se imae ale deile na to ilo ilonga le fa lo tui fale ia na mai le po le ase to tonga le ata o to mai ai le nai lo ilonga al tu langa na le o to to ine ia le tu langa fo isa tu le mai le na ba ia so o mabai ia ta to ta dia lu pe mau
1: male
3: o ta to la ba ia o le ta poa I ma tu ile muri pa panga ma ta to fa te tali ia po fe ta o to le ia ia le to tonga fo io le tulanga lo yei le pulanga le tātou le kapi le atunu. Ia wāli tū tā ua ta vai mani whaafungafunga fō ia sāmo. O le lumana yo le ati na yo alum whānau le tālonga. Ia wāli tō e tau whaeroa ina le tālonga ua. Lau ilo ai sāmoa le tālonga fō I ua. A vea mga arwe ngā nisi o alum whānau. Ma wai kon kalate a nisi atunu pāpō. Ia. A ua tātou mātou watu le teimi. Ia ua. Ya isi isi tulanga wa fia. Ya le fuma fala wilo ali si fala tonga fo ye o le la kapir ta tu zino. Ne sa fa ilo fa ngol ama yaso. Ya le wa ta o to lua ne se unga wa ta tu baba ya tu o le la kapir sa mo ya male. Yo ni le kapir sa mo. Ya se ta tu baba ai ba. O le ta di ele ilo ilo ma fa lo tu I fa ne se I mo ai po le ase.
1: Mano, mano, of day, a couple of things. And I've got a little ships on my family, Molea, and on Mana. Also, Swanga, Lea, be far falling a mile of fashion tone, Wanga, a two inga, or Fangai, no, or Tupe. Elevate me, Umamale, Male, Lato Safa for in a mile, like a pisa, or poor sound.
3: Yeah, I want a taulo de doilong. Only doilong, my little sister, Swanga, I'll never buy. Wa upue lua SS o le investigate o le review o le review la pe nga o koe au kanu ko ide de ma mairo ido ma wawai po fele ta o tutonuai I a pude a ino talonga I a tonu e mogo mai nai de ino ilonga po o iai ni lape o iai I a o a fo I mafu e se a pe a pape I a intulanga fa pena a wa asu su elo no winga asu su elo no winga ye ile mela u fale ton no fale su su ema sa ide po dar me ma fu fale ton ar tu la ngala de ta ti me ye o le fai de lo lo ma ya se ka to ta dia na de lo nga ne e fa ti no ya ma o te lo ide de ya mo te ina nga lo nga na a pa u tu mo ti no le wo ye te me ne o le wo fa a se au ta fa ya le te te fono fo ima le komiti fa fo e. Ia e se I fa tino ta penanga ia e fa tino e nga rue nga rea.
1: Ma no fa fte, manua le wei sau no il tulanga lea wa a o le ufa se tua ngalula ia le te te fono. Ia nam lau ulu ia fa pena fo le soka pali ilena ma ua fo e la tamo I neila na a fa pena umala mo isi a board members po e o la ele I a be fa ma vanga isi board members ole.
3: Ia, ole. Olisi suile ol komitifafuele sungal palitele. o la uma tau e tu iai wa la tau i o sui ko ele a tu tas o le sunga la pali i pe o ye le isi lo i o le fau koutua pa tu la fono
1: right.
3: o le independent member o le komiti fa koe e lau te matau atu i li poti o le ua fa mabai mai tonu o le li o le komiti fa koe e au te lo o lai mau alto ba ko isi a su umar committee pa foi il termine e fa se au tapo vole le step aside
1: right
3: I see foi le na runa le wa tauto ma ya ai sa tom foi ku se amno ye te mali ko I se na te longa ya ai ele mo se amno
1: okay
3: ai u te lo o le tu langa na le tauto ma ye tu a tele ata la ife a mea inunga o leo pena tu pae nangi.
1: Ia
3: o tatou ia, e kawanga o lea au lea au e o mai ei po lea tonu le tau tonu.
1: Mana ia sa ole.
3: O ina kuhe mawa e kako le sa o mali le sa. Ae, o le tala tonu na le ma ua le temine le wata o to mai ei na o mai a fuli ia. O ntanga po il lava ia, so a yuni le ka, sui a yuni le ka pia fiti tonga mta tau. Ia mta u mfaye ila e. Abele amanoa ne swala upulei hia le fitena inga le tula ima itatou la kapi. O te iloa la, o le fua fuanga kua nei po le papouso le fa peta pena ave ya australia mo se misoswa ni tau tupe. O te iloa kua la le wata oto le tulanga na pea. Se italia, se ifatino nga luanga le ona manino le ona matore bat. Po pe tonu tatou te anga iei.
1: Malo, faftai.
2: Faftai. Au te fifisili fo ile tūlanga le sāta ua fo ile le mō le whaamanianga tau tupe mō na ipepe fo I e mai le mālo. Lai se talalata mai o le fo I vāeng?
3: O le talalata mai o lea ua mai ona whaalawiro alo ia po I e le teitai le mālo le tasina o lato fua kuanga. Ia ua o le ae le kōmara e le sīra pia po I e tasina I o vāenga fo I sāwha pēnā ona whai eia. Ato sina fo I alvanga fa faiolo tu nei le fo ya o lo malta tu palo te tele go le fa na tina tia o ku so to sanga le tene ya o le isa a be am stasio ta ya la fo isa fi na wai le si vanga fa fa isa tu go le fo ai o te lo o le wata o to mai wa le wai tonu o tala fa ta go tu tu pele go pasi el palmen e la wata pena le loto I pale o le fuo kuanga lea. I le fai o le sitala ho ili nei o pepe. Ia wai amata mau atu ale le tupe mai le temi le pana ue le pepe. Pana ulo le pepe mau alu se la uta ala. Ia, ono fa so solo ala ia le tauna fai tui ma vai anga fa mfa pena. Tauna vai le soi kua ali nei o le pepe. Ia ma mau alanga se la uta ala le masina se ia u dia le toru te utanga lo na matua. Ia, au te loa o te wai, te moni ane, pini ngaro po pāre mielen, sau noa I pāla ulo I nao le, o huanga le al malo. Pamu ia ngi vai keimi o maua le whamoni a, ia au kakou keimi.
1: Rāda.
3: E maua pepe ia, o ngā asu e maua ngi nepi bāne, al pāko ngonga le tenu.
1: Mādi, mādi.
3: Ia o ia, li posiro o makua vole, vai ngai ia vui, ngai ia kuai vui ia ua. Mo kipi kipi, a pa inga pe kini a wa pa orme te man tuor kuyo ka ikan pa loa mengi a bo. I pinge bo, ia pa ma unga pe kini. Ia pa unga leo, ia na wa e tata, ia toi ave, toi pa amama, toi mai pa amamango, ma toi pa unga, ina aso.
1: Ia
3: wa lese tupe, e lese tupe. Ia sata wa ia lopa po ina aso, I nisi o nunga li, ima nisi o a ingore kere le yoka miki. Ole le uru ola, tele le whanau. Ia ai sa tangia I lima le tau singa po o tamai tina vai tau. Ali nei te ina. Ia le o whamuni e ina ili. Tato o mani nei vai tau o tau sanga ma soi buang. Ia le wa mau amu. Ia lana I uru ngari. Ia le la mo pepe.
1: Asa wa.
3: Awa o ke loa o kakou le wa makua. Ia wale koe mongi pepe.
1: Ah,
2: ya.
1: Ma lo va taile le. Ya, ole wa mai ta longa sa ye foi, ma lo ta pulenga por ta nia. Ya, avil fa ma lo ina ya lo fo sa mo. Ole va tu ta si ta tu au ta si ta si li ba. Ngamal
3: man. Ya, ya, por tu langa wa ta to ye yo ta to wa ya na ta po ya ma avil le. Ta lo le tu pe menu ya lo mo ya. Sela ye ko alum pa na u ta lo fa ba ma no. Ya kalunga ni ya ro kalunga ni wo ye umale au kama le le umo ai se tu no ele pa ele pa mai ma ya ta pena nga bo ye ai se tu no ya le ai so ye ya le mo ta tu au le ta si ma ta tu si di ba ta ai fuat tu ta lunga ya ta wa ya le ma lo ta ku le nga tu a fe do ruo a bo ta tu pine e li ba fa ta tu si di ba ma le au le ta. Ya tonu lesi aina tato au masi ile ndao ne wasafa imal fono go ile fa ba malo talo mesese ya de na u fil fidi ko ile fiona tu au pepe cherry wood ele mo plus ten ne fa la tonga talo na sisi u me ma malo tapu la ya
1: ya
3: tato madu ya ko ile na fidi ha ya mo tato pinelu ya te lo fo la wa le sa tu fo ya pamri anga tau tu pe fo ya de yo ta tu au ya te lo la na al pine au lo le ta si tau na mo ho lo fa mri anga mai le malo
1: right
3: ya mo se le di wa le u mo la na pine au lo ya au ta la na ta tu au wa o le u mai ata lo ma le ko u te lo wa to ta li mai ta tu au sa mala nga tu per ta ya ya e fa ta yo le tau lu mo ya mai fo i ta po inga le tu
1: Ma lo fa te tele te lo mani no ma a to to ne ba nga yele ne fo ta ya ala ba tu la ba no ta ru ta la mai sa mo pe ta la ba lo ta pe na nga wa fo fa fo nga na chu fa mo mo ne
3: o le wo fa mo tu fa ma ni er ma lo le swing a fo u le fa ngo i no le te wila i le Messina festival ya ma o le Messina le a so lu su lu o ku so le fa mo mo a ma ta ya por kala me fo i o le te wila o ye o le Messina festival ya por fa ni na le o Messina e do tua tau le so lima o le masin fo se tema o le wafa fo il malai va le fadolo le o na nga le fa tu si ai la mal fa nga ina yo te fa somi le so na fi le mon mo wina le ta lai de ofisa le o le o na nga le o ta tu malai va le pa ba ma lo fadolo yo te lo le a ma tua si ti ai tu na nga ile le o ina ma le pui pui ma lo ta tu tua o ile in malai va le I kuala ufa saina, mitse kuala ufa saina, wone au mai e nisi e faa ufa le faa soli tu lafono mai utatu kutunu. Olewa faa ilo mai mtanga alwenga o taa longa foi ma ala nga oa mora fio fio tangata. Ele ise tutongi faa nga aie le tatu malai, wone taa ua malai fatule I fapsanga ima fatali malo le tanoa, tabai.
1: Right, yeah.
3: Wala wala wain fatsa moa kuki malanga mengi maanga yang ay fatsa moa la wai ay.
1: Nice.
3: Ya, ini tongia wao le sa wili poti fa pe tongi fa o ngayina. Ale lau au maile fa mtalanga maile mtanga alwanga le. Ini ya yele tongia ole paka ya mo tangata umay. E fa o nga, la kukoto e sui ya. E vaya nga po ile mo waina I tau penga po ima. Tietie ay na I fa na una ile malay fatu. Ya au nga ko imo na yo tatu ai na malanga mai ai pia be ifana na tapu awa. O lewa abele lango lango ko ele a onga tulanga lua le fio anga mtau ki pala la chai. I le porkalame le malo Amerika ta ua le American Corner. Ya o le porkalame le pa maru si ai fana ue. E fai tautusi. Ya masu esu e tusi tusina. ya wam ta o polo fenga ye tonwa o ha fa lo tele ta to tara te masani te vai male tuno
1: o le ta le valu nai new zealand ta le vai sa mo mo fa fo male tuno fa lo tele mo ta ta la na ya le le o nga tuno le vai aso ma va tu pele ma nai mo tau sa mo ya
3: sa ma ne fu ya le ma lu fa i mo le vai aso le tua lo ya tau mo tu tua lo e de aso na pi sa wo kamo bevela ai o au sa bidi tua lo ya o fa pe na no ti ai per ta tu tu mai o mai ya o mai ti mo yo lo a fi ai sa mo ni si o tai mi le vai na ditalo le tau le so mo polu mo sa vai e a o ai ni si o tai mi ma ti mo pu pu e to uru so lo ai ya mai fa ta ta sa bidi ni si o tai mi e le o yai ya ni la ta ina fo i o ni winga fa le tonu le tau morta tu tu le yaso
1: Malo fafte chere lo fenga le alo li tau chomo le chajo ngar bueno y lo gacho no ne fue bayaso bonia fue bon neyaso
3: ya manu ya fue fue fue nga manga wenga o le neyaso lulu
1: la la ba le fenga ngal ban manan chomo bawo changa paye chipio changa paye sur le chajo radio samo ye pia mata tu chara no ngar ne chai out on na wa fa ilo tu la go ye chajo headlines for the tele ya chajo chala ma samo pa chala ba lu le chai on ne chajo mo le samo o ma temo chara fa mdianga asa fa nao

0: noivo tu. Am.
1: O si mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o telefoni Samoa. A wina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo.
2: O tātou mafuta leo ngātu tonu o le vāyaso fa talo fuelo tātou utino o usi mai ala fa fofonga. O fa ilo nei e le pūlenga o tangata tafau mai fafu i Samoa. O se tasi o au nanga le malo na fea ngai ma le tapena ina. O polkalame le vai yaso le te wila le tolus furfata usanga uma vai. Le amata alo ia le tausanga nei. O le faa linga wa faa ingoaina o le Mersina Festival. E suyai le te wila. O se suinga fau le afa awa wa i pea polkalame masani. O siva ma pese faa le anganuu. Ma isi tāpenanga ua maseni ai. Ma ua faa o popo iai ma le polkalame le mtanga aluenga wa onga maanga nuu. Le ai au tū lava i le faa ola ola ina o tū maanga nuu. Le sā mwane ngalo. O se polkalame peo na sila fia. E a waya onga mawuru lunga i le tunu ue faa ilo ai se tū langa faa tau vanga. Siva ma pese faa leanga nuu. Faa pea tala faa kone seti faa te tau i tala tuu o sā mwa. O le asetolu se furu ole masina neo au kuso. E amatai polkalame le vai aso mea sina. Ai faa moe moe mai ai le aso lima ole masina fau o setema. Lea e tau alunga ele saa ilia o se tau sala o Samoa. O stasio polkalame tau taa longa wa amatai neo na faa ngā solo. Mo ole vai aso lava ole faa linga o mea sina. Ole taa mito sanga kilikiti faa Samoa. Lea na amatai le aso ngofua ole vai aso nei. O lo faa ngā solo le taa mito sanga ole taa longa i upolu faa pema savai. E sa ili ai au pito ilunga e tau sini o ili saa ilingo ili siampini, ili vaa yaso e amatai ili Mersina Festival. O faa iloa ili pūlenga o tangata taa fau isi pepa faa lau iloa. O le fionga ili pāle mia o iyo le teitei fono, o le komiti o le Mersina Festival, ai sui teitei fono ai, le fionga ili sui pāle mia. Wala siya le au nanga ili mtanga aluenga leo leo, Fale pui pui ma le toe fuata ina se isi matati a ilana tautua. Ile leo ina lea ia malu o tua oio lea tenuu. Ile tatala ina olona ofisa fau. Ile malai vaa lele faa vao maa loo i fale olo. Wale ngata ole ofisa e tautua ina inga aluenga ole pui pui ngao lea tua oi mai uta matangata malanga mai fafo. Ai ua faa o popo iai ma le tasi o au au nanga taua. Mole su e ina o nakoti po o fuala au faasa ina. E ala e le faa o ngā leo te i fausa songi wa o au ina lei. O le whainga pāanga le malo Samoa ma le malo au Satalia wa awala mai ai le vesoa swani. Wa faa tu ina i leo ofisa le malai vaa lele faa vaa malo le atunuu. O loo tau nuu i ai malanga mai atunuu ese ese le rangi. O le talaino lea ofisa le asolua le vaa yosunei. Na faa leo ai le faa fitaia le minstaal mtanga aluenga o leo leo. Fale pui pui ma le toe fua taina. Le fionga ile paa le mia, ile sui o le malo au Sitalia o na ele o muta le anga le leipea, ile pui pui nga malu o Samoa. O stasi of soswani au Sitalia o tatala fo ile vai o sonei, o se faretere i tuana imato po o se warehouse, o avea mano o fuanga faa leo leo, faa tino ai nga aluenga tau fiso ta inga maisi au au nanga masani al mta nga aluenga, leo lo faa foe ile ofisa au tui ya pia. Wa vea lea no fuanga e fase e yei ngā luenga pe a yei nisi fua fuanga e fatino. Ele mta ngā luenga ele lumanai, ai maise ole au tū lava. E yei se no fuanga e langolanga wa ile tau tū olo o fatino. Maile no fuanga tū tutonu po se pack up warehouse. E ava no le no fuanga ole malai fatu pāko lo fafsanga inei male faletani malo le tānoa tūsitala. Ma isi pisi nisi olo o yei songi lea ngā ilea imuli nuu. E au noa ma se totongi. Wa faa iloa lau tele lea tūlanga le mtanga luenga o taa longa malanga oa mole fia fia o tangata. E au ala mai de ofisa so upo le malo. Ina ua lipo ti aile totongi o le faa o ngā ina o fale saa moa la iti e le ileva o na fousi ai. I lea noa fuanga o lo ile itu isi sifo. O le maki ti fau isa valalo. Ma le maonta o le to o asala masina o lo isongi. Wa faa iloa le mtanga luenga o le faa o ngā ina fua e au noa ma se totongi o le noa fuanga. Ma isi vaenga o loo iai. E pei o fale Samoa, ma le vaenga o loo tafa fawai fana witi. O se tūlanga tā ua tele ina ia iai se noo fuanga fapea. E malo o loo iai tangata lau tele iso se teimi o le aso. O le fai loa e tangata fai ngā luenga i se lipoti o lea mta ngā luenga. O le totongi o le fao ngā ina o le noo fuanga o se sasi. ma wa fa ma wa la loi le tanga to fa nga lu nga se fa ma tala nga wa ye fa ya ai le fa ma ni ya sta si le no fa nga fa nga ni so pi si ni si lai chi e fa ta wa to ya la to o lo ese ese i te mi o aso fa i nga ine pe o le sa fa nau po le lotu o tamai chi le aso tina ia fa pe ai ma le sa tamai pe o na ta pena ye le tunu i le nei va ya so o nisi fo yo sa uninga ma me fa yam tanga lu nga le malo e masani ona fa o ngai de no fuanga le malai fatu park o se o ngai ele ele tanu a wasa le aise no fuanga fa pe sa yai i te usanga e tele ua mawai. I le savalia i neyo se furu ono te usanga talu na amata i Samoa, le polkalame fai te utusi ale ofisi ale malo Amerika ilo tatu o tenu, le American Corner, o lo fa afoe ele vasenga o fai aonga pisi koa le malo, o le aonga tūlanga lua le fio anga o matautu i fale la tai ua mua mua nei lango lango atu i le polkalame. E pio na saasia ele ampasa o lea malo le aonga tūlanga lua ele vai aso umavae. E fia mōri mawina le tūlanga lo fafoe ai. O se polkalame e mawai tusi faitau. E faa o ngā e faa nau e faa lele iai le faitau tusi. A e mawai fo ia o aonga i mata upu ese ese lo lato wa o wina i to tonu o lea aonga. O se polkalame fo ia mawai eo na faa o ngā e faa une atu tusi i faa nau lato te faa o ngā. E pio na faya lea tūlanga ele fale tusi faa manatu o nele soni e pia. Le noa fuanga na amatai lea polkalame le tausanga ilu afe se fulu. O mati o le tausanga nei na te talai le toe faa fuwino le noa fuanga o lea polkalame o loo ili fale tusi faa manatu o nele soni. A o le faa lau tele atu itua e peo na awai lea onga tūlanga lua a le fio anga o matau tu i fale la tai. Ile tato motu i savai o sale le longa o loo iaifo ili noa fuanga mo lea lava polkalame a waa faa na waa o awina o le tato motu tele isa la fai. O tala iole ne yaso, soifua.
3: Pui pui lo a inga ili tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foise o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai one fai e fua lo tu yor fulu, tanga yane ili upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to fango fie. Mo fa pesili manisi fam talanga. Really my vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. O valu selau, lua valu lua iva lua ono. Po olefono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utuyer fulu.
4: Talofa, this is Pat Lamb.
5: Talofa lava o aola pi marina. Mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo.

0: 때문에 어쩌려니 뭐야지르니 실은 몰라파 풍어마이 와 모스 바바 카바니 윈튼 피르즈 바투 에세로노스 파 이어 파이 플레사이나 키 위에 올라바 이나 팜플레이나 레 파르미 투스나베 마울루 모토 투어 크리스토퍼 락슨 마이시 요노 랑오노 파리아 파룽 알란둠 Sato Sina you fight Jung at him in star by Fafo in a woman along with Lawrence soon Nano party the Greens. It's a foil on that news as Hawaii. In a time you're on a united tone of the parliament in the vast of line. Or there in a now Peters. Then why the fat tad was soon Nan? In a time you're on a total long I don't know the parliament. Let's say if you're sitting there, Peters, we'll fight on a 2.3 or COVID. Salanga Luxon, Yelemta, Upula Fido, Inga, Naila, Om Peters, in my Ione, if I join the Olela Funga Peters, Momatum. I said, most of your Luxon, if I loan a farm telling a wing at La Telenong, I say, Vang and I said, a farm telling, Engata, I love Yaila, Woman Peters. Telenoino for the Porti, as Ronafi must stay more mortal, my ear phone tanga. Sa most of Peters, if I loan Messa La Telenoina. My Tao, why shall I tell Nanga Naila, or the Mutanga for the Nag? You know, sitting here, people are far more lalo. I list we had to tell you, Peters. Well, you know why? Well, now, mute, why mute, Nina, but at you, kill it, fat, wow, soon then. In the time of until telling at Parliament, a winger, you don't know, or to Puninga, but if I feel fears to swing at Kovich Mariva, Matanga told us, Safai or not, Nephi, Ungan. My attack, why, you left at Marvalalo, yang? You left at the four, if I was to get to Ungasa, fear four in Nephi, Ungan. You know, to have sitting here, pe wa fa matanga ina pe wa ia fa matanga ina ni sila va mati bil fa foi lana mio ma fa muta di ai pire di tanoranga mara foi ripoti esa va to sa ola va di tonor far sonno wa fa ne sho su en ale ole ole ato video to fa mta u sa fa u te le ina ta ta lo ko le testimony church brian tamaki you know wa ma ona ta pa ina fa la bum tonga mta ta jo tasi salmonei ai pole o mai ro cho sa ole tu ai la ton Sa fall of CIA at the Destiny Church. You may be on if I'm telling night or if I see a thing upon a hate the job. I'm a tongue along on my lawyer, I'm an official, I'm a tongue along to be fall up on a party for Kiki, or Mingham Fasal along them. But fall up on a tongue or tap wing them. And it's a young and along with two sow, no more while I'm so taking a little tail at the forest on a four. So I don't want you to learn about stuff. Call out to Moin and he put it to side, must have to video farm town. Faliaya lele asiasi of Sabini Sean Vicker, o kaoriz manu kaon. Ile amatanga wala ati usaili ringa wa tilkilo a ime oyai ile ati video, mani lipoti oni fa amatao e faya wa tilkilo ya imani tatoa. Ile ati video iti sumari tulare umisa faliaya tamaki, wa yataula ia ofisa tuluai, ole ki Apollo wa ya ile atunum. Ma yata ufoyo ofisa na telisina, e si lele vaveo este, awale a yese me tupu mayai, ile fai ungolan tatalo. Ile mai Ireland tau talanga, wana utapua isa amate on te talo, mautu wala awina ia faa labru mtonga esese, ia o te roa. O le tamba pesa sa mo kiwi mis musika o le opera ya pene pati, malona toa lua kiwi ai kupito e pese fo ireitu ai ngon musika ya Amina Edris, o lo faa autu, ia le faa fia fianga o reitu ai ngon musika frani o ilo ai o le menon. O le tau sanga o faa fia fianga le opera Wellingtone, o le faa fia fianga le manon, o se tasi o faa fia fianga o le musika farani pito sinyo na la ulo ile atinu. Wa alu mia umapepa ulu faa le faa linga o faa yeni silo nei, se tulanga ile masanya imo faa linga o le opera ile ne atinu. O le faa fia fianga o se tala sa tu siye Julius Matanet, e faa da tau le se umapiro sirio na leanga sa ye se maa putanga. A se tama mo se teine, le faa tino e paki, My address. In our Telenor Opera Wellington, ya la ua. I le fa fi fianga le tala ya manon ta ya Wellingtoni. Sa la manana o ya umo ye fa tino le lo mua. Epi ono longo ye paki le porkala mer morning report le tioni sila. A sa longo ya la ua o se kon sete fa ta tele. Se tala fa opera pi du sino na tele forani. I le ekstri sumo fa yuna fa ya. As I along with the opera Wellington, I thought they fell up after Yarumia Uma Pepon Fale Pe after Yellow Moa, Ilomanatu, a fatino in a Salava, Pelase Unga or Ao Yang, Toluto Sanga Munmulianem for Yalorem, Yuanga, a fatino letter like Wellington, or he saw it to Lele Olefa, the Fianga, while our Umamon Tolua, a fatino letter like Winga, the Tamam, the Tangin. O le talaina o le faa fia fianga le stona isa winga este peon faa iwe pati, e faa mautu i Paris, i Farani. O le teimira wa sa toso i lalor i e pupuni na ua mai ar faa fia fianga, o tangata sa faa laulau tutu, tutulu, ma a lalanga. Ono le alu mia tira o pepa o fare o fa alinga o fa te otoina. O toe fa au popo is fa fie fianga se ioo ile aso ibo o kuso. Fa ali e pati e pe wo ye fa alea le aina fu o tanga vai o tunu e luo sa mua munisila ile fie fio tangata ile a fa fie fianga. E to luas furu iwa ye sui fai puri kama tai miti nga mai motore pasika e sifuru fa iwa anga te upule ngol tu la fono. Sa hati tu fa iwa la te ufainga fa tu la fono le pale mene onisila uwe ni toni le vaso mvae. Sa fatasi atu ile lau mua mole awa ya ile porkalame ale tuakana teine fenua telenoa wananga. O le porkalame mo aso e tolu e taula iaia tinae o taita inga. Nga alulua so fatasi ma fasoina aitia. Ile ao te tele ngole au tu. O le falo te tele ina leo le to tele atu ale tu pati na amata matai. E taua vea mata fayo ita iuru te tono pale mene ma fai ngā malo le pasifika. O lea te wafianga wafaya alfa awawa na te wivi ya motu ili pasifika ma papapuni e vau ya ile to tele atu o tinamu te maitai ile ulu falea i fainga fa por kikin. Ta tia ethe ini usila ma ustalia a eti se marifiki te se marifiki pasene o fai puli te maitai mutina ile i tulangi ale o shenya. Pea fa tuse tsatu lea ili fa tulangana ona tonu ile kelope lusu fiki pasene. Ese lava ni papapuni ai o tu manga ni umakani ai poli tu paoli e fau malo i matafayoyo pulenga ile tele o motu ile pasifika o tu mao ainga e fau anua vea fau mi papapuni ile tu paatinama ta maatai e masani anu fau paleni matafayoyo i fale ainga mani mo mio ngā ruenga fale o fista ile tu papapuni ole awala e tau lima matino tiroa ile tu paatamaatai matina e fainga fau politiki e fau anua vea ai mafasengi e fiti, e ulava ele o lava sui mtia tamata ili paare meni. A ele fai puriti na iale noa kere kere te poa, si tasi o sui sfono ili a fontanga. Ta ye fari ai, o tinamu tamata i wave ma fai puri maisi to finga i pulenga. O tele tele le e iai tonu a potu e fai ai fai un fai. Fa pia ma to finga i pulenga ma mta fayo i mta ngaru ngare maloilo na tulu. O se fati te inga, o le minsta o fai ngā fai mbao matua ya alitia pai ni valu, se ulua i filipuritina wa umieina lea tofinga. O ruta pa apo manate, o le isi fai puritina e toa faa ili paaremeno kirmas, la i faaria. O na le fai tau a faa ilu nga tunu o maa fua ilu tau faa popo moti na matamatai, e tilu tilu ai e tau vaa mo tofi fai pule. Ta alonga o faria le tau lele ta aluluse lo Blacks wala sititi. O le tolo puhina o ia mai le au mwne latu ta alonga fai tau ia mwne muri sa fai nga tate li ati ia mpitai. Sa ia iloina ea o lama na siriat se lele yolen ta alo eto e fao ailon tulanga ile au. O se fate inga sa iai ia le tolo puhina o le tau lele e lusu kutu sanga mai le au. Sa olo palaina aia lani fasfulu lusu tasi mwala e iten paki au kilani ili ta alonga mwne muri. O ta alonga faa vao malo e tolu ali ta amurisanga faa vao malo le Nations Championship ili masi no mavayen. Ta mua mua ta awe stiti ili ta alonga mai itali ili vaa selu matu. A e ulawa ili mafana fana sa ili manu malo ili fasu fitu su fitu or skoi wen tone. A e teli nyana mese se sa faya isi tulanga ili emana oa ili faya onga Dave Rennie. Fali ya Rennie sa ya faa manino ya stiti ili emana oa ili nta awe fale leya. A e novi siri nyeda amatanga ili vaa so. Pe o manino ya te ia, ia me ma, e mana amia ona fare leo lan ta alo ini eto is taliwai au, e sa alo fia e ta lusma wete a waikato ona tali le fisi. Ma ia fare ia lau fai ripoti, olo tom fai fia fia le lakapi, ma le taula inga, o le sili atu se le lei e iai lan ta alo. O le amau estiti se avanoi ta alo nga fa vevela o sa avnia ti ai leo blacks ma au fai tumalon. Le a mate le ta alonga mani stomans ili tae au la stona yore vasu nei Cape Town. E whaanga e ti ai whaia onga ilan tau mwhainga i toi umi ai lona tō langa. Ai ole tamire e ole tamata alo huka ale o Black George Bell. Wale mwhai ni ono wha awona ta alo ele malanga ta amilo. Ale au i Afrika soke ma o tū langa ma o sutu langa ne ia Bradley Slater. O mpe alo le huka lona wha le a sao fia ile toa fasi mwhai wha ale au tafi thilia ele masin tu wai. O le tau lele e lusu fatau sanga sapi ele maso le te vai por kao for strain. Ile ma teimio to le ninga Cape Town with Vasile. Ma o tue te liu mai ni New Sheila. E ono vai aso e le faa mwe mai o le ale mpoi ono tue ta alo. O le huka tanaraki mai blues ya Bradley Slater o malanga tuni Africa. So ke sui turangai. O faa maoni e lau laka pia le halenta si lo lato say nio le tamata ale le leine tu aremanu sa mo tuna tui kama. Ma le tamata ale le leine luma fiti tu sefa tamani. O nei tamata aro i tō lua o sei nia whea ngai ngai te ailua tau sanga se i au lia te whae ungari ta amara sanga su palaka pia lua rafa marirufu valung. O te i tamai rua tau sanga se ata alo aimura au luka pia lua na Pasifika. ina se fulu malelu ta alo ngafai te auri o ta alo ai mona manisa moi na wamaya o na firpini a iai lelu afe malelu for fun. Ai li fase e mai mona pasiko tu I kamaka ta alo I ta amurisanga le langi le laka pire to fitu mole au sa mo fitu. Le e tos fulu ana ta askoa sa mawai I ta alo ngai lima se fulu male ono. Faria tu kama, o le lasanga mawai tele, ina o tuwa sa mawai awa I mai mona pasika, ai o lea wala stia le isi stepuru ngatu ila awa, ngatu ila halimtus, ilona Ainga, walang lang ngayon. O iyan, o te retonu rin faya ang la Highlanders Jamie Joseph, o le aolola le ta alo tuitama, ili aolo ka Peter Ninton. Ay o ta mani ilo sa mara iwa tau sanga, si fukutu ta alo nga sa ta alo I mo otako, ili ta mara sanga NPC li to sang taloy. E fa si fukutu ta alo nga sa ta alo I mo le Fiji in Rua, ili luo na ta alo nga fa vao malo, sa ta alo I mo le lato au fa vao malo, ala slime Fiji. Tala mao ni yaso, yae le fide mo itang tauma, maya manuia, mo waso.
1: A e fie I lope ono lo fie lo fale I lo lunga. Si aki lo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta failangi. Si aki lo to atusi pe le ono a fie ngu fie lo mauta I lo lunga. Talanoa I lo ainga I me fai pe ama mafati I munga. Fa ama mama te wo tu ama ota. Tatou te le pulea le tau. Ai mafai una tatou sa auni mo fisuia ingo wingol tau. Olo sa aonga le mbu I taimio lo lunga ma mafa. Olo o yo lava lima.
2: Fatulu Amo Radio Samoa.
3: Aukilani Saute, Osa Ilise Samoa Oe Malo Aing, Ole Enterprise Motor Group Manukau, O Lau Faleta Vale Fa Moe Moin, O Teleta Vale Matango Fie Fil Fil Mai Ai, Tele Lif So Soani Lau Fai Nga Luenga Mo Oe, Mose Ta Vale Tala Fia Ngai, Sumai Ile Lima Ono Fitu, Quay South Road, Ine Manukau. Access for ilo penga ta failangi enterprisecast.co.nz pevala au mai ile oval selau lima o lua lua tolufa Enterprise Motor Group Manukau sa ili filifili ma ave loa lau tawana
4: Papa Toito Dental Smile Everyday
5: O ti ngana uniform fa vavene loi le Papa Toito Dental ma fa o ngala Community Services Card Ise ia ilo nifo ile nao le fase furu tala. E faya foi nifo aroi fa ai ila ai lau smile. Suzu mai pevala au mai ile.

0: sunga o fenga fa ka o ilo kava le phone mau nga Max Ila.
1: Se nga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi nga mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wills mo so se itu ai nga ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu tala pia I fa ilo yeina e fa afafonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: Ta lofa lava.

0: Tosi Lima, Iva Tonu, Amo.
1: Uzo.
2: Oso.
1: Sun. Fefe u kausi nga yau makari ila maa nga yau lau kawali fau.
2: Ha ha. Abuiwe, amu se uso. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka? Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure afi afi wa show lau ka mailunga lau wala. Wa umma kwenga kawali. Piki apu SUV, van. Sos kwenga kawali ha.
1: Ovid for tava.
2: Ole lima ngo fiku Great South Road man kau. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
3: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili fili fili ma ave lo lau tavali.
4: Le shang dento so su mai le lato falifo. Wotele ma matang ufie il faya fole siakio o loa fa apeli ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fo mai ile shine dental ile na le lima selau i vaiva tala. Fai a four quote smaller wins mal ACC, pata si ai mal fai four tong fitinga, moe sfun valto sanga ngai lalo. Le shine dental, hafio mai loa ile lima fitufa Great South Road manukahu, telefoni lua fitufitu ono ono fafa, lua fitufitu ono ono fafa, shine dental, your smile, our passion, e ya ya ya inga fapito.
5: Omana umie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no faa na upo angaluenu. A faya lau talio le ioe, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga a inga. E afia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ilo Facebook, male upenga te failangi I mulimau. Monisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima.
6: Pata la falpo kalama nei taimi o le aso, le mamalo le atinolo tato mafuta. Sua sa maingo de Nike Lope lua o le Facebook, mani YouTube o le samo. Mana tomaria, le lala malpapa awa iso sa maingo de nei lalalangi. Matunei, New Zealand, Maru, Ruia. Or mga ba ng sengi?

tau fa fia fia ngale tai au ina wa se se mari mari tai melo wanti luas fu lua mi lutero te ene le tu lai se folu e ape ole fa funga mai nisi o tata po kala mi fa nga solo na I tatu musika te tu luina fo li tatu wa tunu I tiu te manga lue ngolo fia nga iai ya ele ngata fo I leo li tapua inga ni a tatu tamam tina ma tutua la wa mai atu la unanga mo le tau tua le sunga la ta mai meni fa pe fo la fiunga ngal mo mana cha sa vai lua mo le tatu po klame le malu le tai au pena fa fo ma yai ya ilo nga tu lo nei va yaso lu tatu ila so lima le nei o ni masina wa so lulu fo ila tu le nei va yaso o nga tu tonu le va yaso I tatu nga lu ai tatu nga lu nga ya lo fe ngai mata to ya le nga nga fi fi ai mo le lotu fa tai ba tai le tu lo na lo fa mo na nga le lei la na pule fa sei fu to sei fu mo so ma tu wola le fu tatu tu ma fu to ma tatu fe lo yai ya ile ne ya so lulu e tonu fo yol tatu po klame ya ilu ngor tatu la ranga ri de samo se fu ma lima to lo amo se ma tatu ma sani al tatu fi fi mai pe na tatu ari tatu wa tno e manatu la ni tai au lo so longa le lima manuia ya le tatu wa tno inga luenga ya mai se fo ila to le mafta mai to no moto malawa ta po inga ne tatu tamam tina ma tu moto malawa fa talo fa tu tatu po klame ma lo se fu maria ma lo fo la ngi ma ya ma lo fo la ma lo mo ta po inga ma lo no fta talo ma lo sa idi le tu ela lan pongi ya fa no no manu wa ile tu wa ya tu tu manga ruenga fa ma lo tu ali tatu po kramen le ta ya ya ma fa fe do ya tu ya te o tu tu mam tira ma tu wa ma lo la bo on sai ma lo le pale ma lo fa ma lo si ya li u mari tatu fa fe do ya ma tatu fa talofa la fa nga ruenga tu fe le tu isu nga fa fe nga inga Oi la tu o fatuna pa ulie fo I fata fai taulanga SS ono le tawasuino le ipuvayo le ola pata nuina fo la tu vala wina pi ona tofiai le ngā ruenga le tu a fata alo fatu ma fafenu iatu tatu pokarame ma lori seifu a laude lei so lor tatu watuno le nawa anga iatu tiu te mga ruenga masani pi ona masani ia yos taitasi fata alo fatu ma fata malo ati iatu utou malo ole usu le tai au o ka o kaise malu uru ole tau ma kwa e sere malu uru bo yei tatu ya ukusu ya eti ngana malu uru ai usu wa tatu ili fa pe a malu uru na tatu momo ya lea yo et fa malu ola lpo kalami fa malu ati ati oina usu lwa veau oila atu fo ilia na usu atu nili tai au ale ngata fo ilia fa malu atu ya ila atu olo fia ngai ma ngalue ngai tono mauto malawa na ita mama na itina olo fia ngai fo ima le tape na ino na ifana ula onga Fa malo atu tatu po kalame lita e au Malo le soifu manuia malo fu lor sa E usu tatu e fai ngalue ngali tai au A ori tangata no fu fale O le pisi fo iyo iyo na iya po kalame le fale Ioi, ia wae fai ori tape nanga o le fale Ia ole momori ingo tamaiti le aonga Tape na tamaiti le aonga Fai le lanzo tamaiti le aonga Ia alu momori Fo I maula la ia lea Fai ngalue ngali fale Fufuru ino le ipu Ole veki mui ole fale pe ta pena fale fu de ia manaia mai le pone na moboyai ia fuluani ip ba ba ia tipo fantanga mea ba ba le telo o ngalue ngal tanga tano fale le fai ia alu fa fu pe fa pe la ia tonga la au ia alu vele vele tonga la au pe alu fui fui langa tonga la au ba ba ia tu le sipito tanga ia ne le sipito awane ia se me fale tonu wa mea umanei A fale tonu, e tua ina la vale no fale. Fai oka, arengi fo ingo fo fale, ngare moe, moe, moe, a watu e ngasu le fale, e kua inga rengo fale. A kua inga ia, a watu e fale tonu le furuina ipu ma le poane po, e kua inga rengo fale. Ke ofo foi arengi kangaka le lavafa asanga ipu. A waku e le kape nga ilunga alunga ma fa malu ma ia afu nga mo ia fa oka le ki wa fili ia ngi fa o ngi ia o ma ia e kwa I nga ngo fa fali yo ia awa ko fele fa se me ka ke ofu fo ngi kanga kanga le moy moy moy ale ale fa se me ai se ia se ma fa fo fo ia le fa nga ruang o kala nga fa ngo fali ia ai awa tu do lai le fali o ma kwa ma nga ia fa yo le au le le yo le fali kape nga ngo le fali o ipu nga le uma fufuru ma solo ma ku ko ko le ka poki o aku fo ilo ma kwa ma ma ko ki ki alwa e nga marka pe ka le vecchio mole o le fale ia e o aku fo ile fa fo ma kwa ma nga ye mai o ka kalo fa si isi kenya ia kalo fa si fa finge kalo fa I is ka ma lo ia kalo fa si au fa nga la fa I kala va vi fo le tanga tano fo fale
mai ele ma se puse mea ai ba ai ku lolan ngo fo fale fo ida ngale umanga ai ma ma abe fa fa ngasu wi po le e okelan ngo fo fale wa fo ila ba ngo fo fale olanga ngal bu ngale ki nga inga kapenga ki nga inga fa mama ai pu ma solo le sing a lungo le sing ma me ai ba ai tu lola wa fa le tonu mai nga ba ai lola le okel ngo fo fale wa umar fa bi vi ila to fo ila lana fa ngal bu nga mai oka kai manga il ka ko fali mama ha me manga yo ngo for king ali fali wa for king ai fa yo manga ngar wen ngar fali a inga fa yo le modi yo e mai fali oka wa mama ke va i e moi lungar ka pe ka e ai se me pipi e o singa me ai fu ile le wa i lungar ka pe ka o makwa e swangi mo lungar fa ngar ngo for fali la le mo mo tanga tama jala yo e ko manga ba ku le la baba o ko vela le me ai Momo vela me ai ye akule I ofa wa fala lar kanga me kinga nga malulu awa kau kau mer kanga me fa fori la obo le tangata ma tala ile malulu mor kanga ka fori le wa wa fala utele lo na ma fa fa wi me manu ye lo na ainga ya la ye watu fori le ila ofa ngadu we no yo kunga mak wa ma nga ye pi ol hotel le fa fai ongo fo ai sui I ongo fo I kai mi uma Yo aku lihat si Oko kapipi ikong oleh Fale. Lunga yang lalu ay makwal ya ini mengasuai. Mumbole macal orang tengah tanuk Fale. Ayah masih pun walau singa mefoi pole ipu eli olai eli fulu angal ay mafapuk nungal lau lau. Po me ay ngal ay makoului lalu nungal kapeka eli kango fi ingi lunga. Oi ngalor la wosoi merkoko mo lunga nuf Fale. Ai dola inga woso lu ngomer kokoma waluma yo kamala nga banga baku makwali la banga ai ma mama kula ngai purunga la la ya walu le oke lo makua oka o koki nga ko ma vai wa wa mama fa solo a ko va ai ku dungo le sing le ngi me pai pai ma ya ko ke vai dungo le la la o ya lo la la ko lo wala ku fa ka e le ma o ko ya ngi se va ai o ka se ngaso O ngalang o ko ngo sai do la ilia I winga mal oke tanga tano fal ai sial me oke I wona isi me fali ton ya wa umang oke kama yo ya ko wa ko ma ko ku ar nge ya ka fa ko ngo ko ya ko nge fa ko kama ka ri lo po fe ku wa fai ai yo oke angar kan kan ofa fali ko kama wa pe or ko inga vai vai fo ilia yo mo mo tanga jala ka penga penga A ote la le tina po le tangata no fale Ongo sa ila tato La nga fu ila kako kia kudu fale O kase maanga yo Beautiful mea umma Makuwa I maanga yo Do ipu makuwa Ngari faka e elo nga ipu Masolo maku iko kongor kapoki Momo le tangata matala Yo ilo akuwa vela male kuka lo makuwa Ia awangi yo haku kwe kau faka rikali Ngari wakufa ma Ia mailo nunga laulawe ai Ese mon mana ye mole lotama na batu ala makwasi ku di paling ni mai ale manga bakula le pe fa ko pe fa ko aka pula pula mai makal ngo fa le wa lu la so moye ka ko ipu ya la e fu su malango ah mak ar ka ko la pisi ala le ai di ele sa a maka ko ia afu na ngale ai If you call my feed, yeah, Kako Lola, yell, cool, and away for long of five. Ah, look up your cacko finger wing, I fasten a sanga, your Facebook, one of four wifi, if a lata lako, yeah. Makwali, ah, I say, me, I am a baku. I am a can counsel solo my macalaco, Makwali. They wild port finger wing. They wild port finger wing. Wa le po ngo fo no fa ka kala yiru ngo Facebook manga ba kula fa ngalwe nga fa ko akau mingoi mai le ka po kila ko ma mingoi mai au fo furu mai manga hip ya ba le nga so le au fa ngalwe nga ku yai yo fo ya ke o le pipi o ma ka marke fo ya o au nga o le ngo fa le ya ai ngo sai fo ta to e mana ba ya ngo sai e le fa ngo fi ngalwe nga ngo fa le pa balo nga lu e Malo Jawa Jai Pa Malo Jia Ese Moe Loma Fucho Mai Naipa Rio Willing Johnny Lai Fale Abba Lau Fau Malu Loma Fucho Mai Naipa Lau Lili Fale Fa Beali Ima Lolo Sefua Lau Dele Patalo Fati Esi Niva Po Loa Fangalilo Pa Abtale Ma Fucho Mai Ia Fatalo Fati Le Sungal Fafingang Ia Opao John Basi Uso
malole on sai malole to watai mana banga wengal tai ao patalo patu sia sia stau to sili yalo fatu brada roba futo mali nei tai ao ngata foi ya sene jairol Radio Siva fatalo fatu tatu tau tu nei tai ao fo DJ Vasa Malu Malol se fua doctor John Silota Malol se fua lau lelei mafuto wanei Evan Dale Tua sao fafeleo yatu mafuto wanei mbala inga nai Brisbane au se talia Waifaile mudi tae au

0: Fia lava pesta, fia oe mido mua po au kilani po Waitakere. Ai olo unu mera lava na o oe. Ile health index in New Zealand. Awa e tau lava na faya lau NHI number. E pipi iai. Ina ima I te wai oe. I ole si vanga. E tasi tangata. Ai wa fia pe tolu pe faa ingoa. Awa e se le si ingoa. Po le wafa matai yo le te o lua le wong. Wafa a surname.
1: E
0: tue fai atu po I wa este po ele si ingoa. Ya. Ma tu langa fa pena po le ing faa I wolo te ma, po le faa I wolo te o lua. E fai po fea le twafa. E tas awa o le si mele e a vea mai. E tasi tangata. Ya a watolu ya. Ya le stala. Este le ingoa kwa le stala I swafa matai e tolua. Ya ale ole nga. Ya ole ingoa ole fai o tolua. Ya polo na ia po ilapa fai. Ala trola ya le yo tasi ya. Tasi le aspanao. Tasi le NHI. Ai tolu ingoa ia e rakuai ole ya. Ya e mautino a po fela u tuafa. Este mana, este le stala ai. A fai na e le stala, a este le ipaipo ipo pea. Ya, a sui lolo fai u. Ya sui po I, ya information. I lalo I lau, I detail le stala ai o I lau po mai a wā. O me o mana a ave o I angai pali mai. Pe ave pa po se I oe. Ala wa computer right to mama request wa le yei le numero le yei ai a va tu lo sta sin numero sta sti la spa na ai to lu tanga sta este yei ai to sta sti la ba oi yo e na lo la le na computer lo format si yo le sta to nga lu sta sti le ba nga si si ta pe na ma ya ya ya sa wa e mo ti no ala ba ya le ya information ya el estalai oi
1: Naya.
0: Listai lau paranau. Ya, matu langa umafapena. Tapi kenanga iya. Ay mafai lawan tali tau te petil ya. Ay mana opa etelwa oi lo fai. Wete lea lo fai o lo tema. Oi o lo utolua. E pule ha oi. Ay iya tas ya lo wingo anna etelwa ya. Na iya mawa ya lau numera le. Ay le papia. E ese lo tema. Ya na esto está le esto le está la iglesia por mai te hago te le la pili o le por mai
1: ya
0: cuando estaba en el tío tío
1: y
0: este santa ya ya mato es un ejemplo ya pe wa to le te la un tu por la pili le le y a pacific ya ese le no le te le está la ya na ya la ya le pete a lu ya pero try por sabe el está la ipo agua ese ahí la lo wingo
1: I
0: know I lay out. It's so in. Yeah. Or let's find out love it. That's my NHI. That's yeah. It's to a fire to a poor follow. I'm a little pili lady for popping up. Yeah. Well, so too long now. Oh, computer right. A lame a fight on a alloy. My yield buying. Yeah, I live a pillar. Or I'm tau fee. I know. Yeah, let a woman don't fight. Don't fight. Oi. A o mea tato te manastu ia, mafaufau ia, e ono a fia e po e lau ia, a e sa po e lai te aso, o faa le le yatu ia le, au au nanga, ona wale ato o toa uma ia, me tawan faa ia nga luen, ona o le motela tato pili, o mea, e taun mawa mai tupena e toi faa le ya ato, a ele au au nanga matongi, ele au faa nga luen, ia a o lea ele o, ele o mau mai ona ole este pe alo un fai solo el vale ya ma este este un mai no este le sta la ya ma o tu la pa pena o el pa ya le vai a o ele po ilo a sa un nome ti ti sta to no fonte ya sta to ta pena ya I me e sta una e sta un mai este le sta la a mai pe la ID private license ya lo passport Ya, pole ala ba tu ai nga ID. Ile te iloa. Ya, itau dia. I nei, ai, o mea la ba na iloa. O lo driver's license. Ya, ma lo passport. Ya, mai fa mauti noa tonu ai. O e la ba lea. O lo noa la ba lea. Yeah,
2: ya tu lang apa tin na. Ya, tu tiap ni tu tu kain tu epic silia ngai. Dei, wa mari fo fo manat cumur cacu watnu wa alalo fo mo cacu. Wa pi mo ni le saunuang. Jasi le mele alalo cacu le yang itu fal ifal mai. O le kong yo pili. Yo wa ke le pi respi ko mai ka ko ka ko skala le fal mai dan. Ya wa nga ya tu yo ya nga au male wo le kong yo pi le fal mai ka ko ka ko skala le fal mai dan. Ya uma nga nga lo ma ima ya ale ko kong ya pili o sa poko fo nga wa uma o le ke le wa le kong ya ya e ke lo fe ko ai ya mar ko nga pili ya mar ko nga ma e pa wa nga me mo nga ko nga pili ya mar ko nga ma e ke lo fe ka wi e e le va pe ale si fa le ma nga fa pe ke ma o le ai na e anga i ko kong ya pili ya ma man ko lo was fa na ma le ti le fu fa ma na tu le ya ma nga e sa o lo so nuanga anga lo man man la nga o isi tangata so e wa ko esele fai ulai fai working ai ai don kama ai le fai ul kama ya alfa me ele wo manga ma fai poi po ke manga ele ele se fai fai pe pa fanga ude ke ayo le fai ofa mai e ke alu ni wo yo lo fai ai ma ele fa malatu ma na ele fa malatu ngal man man mal malo cha tu atu se manga na wo si si fai nga manga nga fa lo ya e de
0: ai man fa malatu pe ali mala mala mala ya fa tu tai mai ya ta tu mira over silang Tolu, Lua, O Tolu. A silly my yai. Ah, tell no my yai. A yai point happy taoli. Ya. Found out that to mirror na. Found high that to fall my. But I pen mirror. Ah, in the 136 town. Queen Street, the pen mirror. Ya. Papi na, ye na papa toy. 32 King Street. Ah. Ya. Oh, Weymouth, number 5, Waimahia Avenue. Yeah, my oi Roscommon, Ilanoi Clinton Town Center, oi Nana, yes, that's a palma. If there's yes, young, yes, Talanoa, yes, yes, my father, that's a one. As the phone in that, busy my yay. Yes, Talanola, yeller, and I yay, Polanus, me, eon of such on his way. A why yay, my to all, Nanga, dear, and my finding my wife, such on. Ya itu silo tuang ya imea lava lo mana umia ya tato bainga ya bangana ya wale oto imawan food passes pa mul morning mayamato ngata lava temir COVID ya na ya atel tono ya lo mawa lava to 50 o pe lava le MST ema ayanga ya imea to tupe ya mamea to mea ay ya Mestu langa uma fapena, alte fai yatu kete, aho o alte me fala vlave, wa mawal tupe anwe sa amua, wa fai yel kutanga. Ya, ae fai yatu to ninga fulu lima ta lai wa ayel puma, ya ae pe yele, olea. Ya tato ngalwe pata, ya mestu langa uma fapena, ya pe yai lava sete, me fie fatili, ona, aho ole ya tete ya, ina ia mafai ona fa leo mai ye tia tia ia se lulu umal tato proklam ia malo fa alola
2: malo va tengal mon mana mon tato proklam fa so mon lifo iva ia se lona fa poponga malo fo mana tul tato wa tulu le tau longolongo ia fa ta wa ina fo le se fo malo ina malo ia tia tia bangalu ngal lifo ia so
0: ia fa pena fo le tu ma tia tia ia fa pena fo le malo ta mo lo mai wa mai ta proklam ia se fo
2: ia se fo mai manuia

0: Alo fati bon lou a fa tel bonne façon.
1: Alo fati ni pa il va ti a fali li tomait.
0: Tay.
2: Ya.
0: So il voyait. Ya, c'est voyait. Ah, c'est voyait. T'as le volta tu laina.
3: C'est comme on y a titia.
0: Malol nous a mis le volta tu laina. Ya, ça nous maille le fa fombal ta tu fombal samo. Ça nous fait yaom.
3: Ya. Pakalo pa foi la sunga fomba i ro samo. Eri foi ese se mangaku. E awango fa fa clau fi series fomba. Ele ole mai maure ka kwa ngua tapta ana e yelo mama manga mala ungua ole anga kuwele li au swing ole ma fire ka ko ole ma fire sisi na ko swing au ai o ai ale poko mal mama la moro o sarugi ke ken e ole ka ke ror ka vidi ngol la langi mala o langa le ye ia wa sui uma me uma tapta Ole mang mangunga la nga le yang ilang gu. Kau ke siwe kau kau fa fo il mi nga sawai. Ia anga wa fa pe nga nga. Kala kwarka ka ia malonga iloa ma marbia la ilonga ma malama ma bia fo. Ia ole sui ia ma sia ilang ka kwangu. Ai fa kai tap ta ma nga ia ko fa fa makali ma ko fa manga kolo fa inge. Awa nga re ko ere kau fa iku su fo ilang ke do fa kau. Ao kuroa lo ngu male afi I makai ere o makai uma. Wa fai ba fa so isangi me o mer ka kwang. E wa fa ari ere pi po poko mar sia la uloa mar so e me o kak. Ai le ore nganga nga ole ngu. Be nga le fa kwa ela ukan. E ma nga ia ka kwang anga wo sao sao suida. Ia ma lo fa la la ba lo nga mai mai ka a tapka e mai sela ko fa ki kia.
0: Alo fafchai manel finangalo ya doctor ole finangalo mali chele le vaenga pona sauno mo yai te lol chapala mulbulion chate ya sauno yelo sungal forma
1: alo pe ke tia fafchai la vai sita ma wa wala au mai e moni le ma fa ma oni le maule ole tato wangan ole anganu u a mamalu ole anganu wa tu wa se situ ole anganu u e pa ia lona faati nonga. Ule anga nuku foi ua faakewi si anu ina. Ona ua vaava alua la ambari tata ua anganu. Male faakewi si anu. Pita iani. Ote ioe ma ota li tonu uri finangala uri tama. Wa avea suinga o nga o nga ua loo fia iso tata ua tonu. Ua faape nala. Ona sui etu wa ima tata ua anganu. Uinga lo tala ua usawa sawa tele suinga ili neitaini. Swinga ile polokiki, swinga ile tamao ainga, o swinga ile soifuanga o tangata, o swinga ole faatinonga, o atatoutuma, e pei ua lo fia ai ata measina, ua lo fia ai ata tuma ta nganu. Ole taumafainga olo fapenao na taumafai ile tatouia metafai oi ale laumua o sasuinga mtaoptau sa mwamale university olo tula mai ile tula fono le university te siva valufa. Ula la toulea metafai oi, ole o e sa ili, ole o e sue sue, ole o e faa maumau, ma le o e faa talanoa. Ona tu fatu lea ile atunu tasi na lea vaenga o fainga fa vai tasi lea vaenga o tu la fono ta tu investe te siva valufa o lo o lima ta ina ai la mato nga luenga o le fa ta la noa o mata upu ia mato e tufa mata la tala ma fa soa tu ai se ta tu atunu atunu le tasi lea awal e fa pena ona mo wai se fofo o fa fita u li o lo tu la imai nei pe ana manino mana malama fa so so ta tu tama o le nganu ia ele ngata o le nganu o se nganu e fa ingo fi o le nganu wa mai au na tosi la uti ma mamanu fa tit e straight forward level fa ti no ngor ta tu ma le nganu pe ta ia e yai fa inga e yai fa inga wa fa pe na una wa ali ali mai wa vea masuinga ai wa vea fo ma fa fita u li o nga o wari e mai nei ia tatou tū manganu. Ia peo se faa o se faa upopo atu, lea ma se faa soa atu. Ai moni mi faa maoni, le faa soa su tatou tamā. Ile tū langa wa ye neilo tatou etunu. Ono tā vilinga o suvinga o ngaonga o taifana.
0: Mana ia, maenga o leo wa uto e filiama e sauno i ai wa faa maelta po kalame lausungalfoma. O le faingo fiei o le

0: o le anga nuu al tātou watu le whai ngofi au ala na whainga tā o tātou wāia pe o ne saunua le ai ma se whainga tā au ala na whainga tā wa nofu a tātou ia ma wha tele iai mea wa wha popo iai ma tele iai mea wa, wa su e ai ia wa wha whainga tā ai le tātou wanga nuu o le tāua ia le vāenga mulimuli o le saunanga wa manino iai le wha whonga tātou watu nuu lono winga wa ole fa penga finga ka mo le nga nuwa tato ilaso fa to afa finga ta ne ye wo tele swing mo tato tiro tiro ye pe mo ni sa no nga be se fa sole malo tato wa tun le fo fa popo ile sunga fo ma ile ta u lunga ta po kalame ai mo le atu nga fa tai la fo atu la sunga fo ma to lunga ba ile ta po kalame si si va nga ti fia sa no e mbale nga nga fa lo ya
1: ole fa tai ta inga la va o swinga wo ye ni e o aso ye la tati tilo atu fo ili di fa tau tonga mengor tal fa sol pito tatu wanganu e tasi le pua e fa langa e fa langa ye o le fa fo ina usua to fo ale ala kama le sua la le mele wali ae mani temini tasi le pua tasi le sua pe fo lele o le fa tau fa tu tu sangana o le mea sa yei le tatu wanganu u ya so anamu ma le mele wali temini ne wana o aso fo yanamu sa ta u ta ita o le taʻitaʻi e ave i le faife au na o sua na ave i tamālii o le ala foʻi lea o le upu faatamālii le ave i ai sua peitaiane o lenei taimi ia ua sui foʻi ua sua faafeagaiga afai ala e toʻa sefulu faife au iai totonu o le faalavelave o le sefulu foʻi na o sua pei onai faataʻitaʻiga na o suiga e pei ona talatala ma faasoa mai ai foʻi ma talatala mai ai si o tatou atunuu e le ta faasoa i lenei aso ae le atunuu ue e momoli atu e faafetaitele i loutou paia ma loutou mamalu lo outou lagolago sua foʻi ma la outou talatala mai i lenei foʻi vaiaso a mase foʻi o la vaiaso ua tuanaʻi i lenei polokalame e aogā foʻi e faatalanoa ai ni a tatou mataupu e pei ona tatou tilotilo ma tatou vaai i le faatinoga o tu maganuu a samoa peitaiane ia e lē asa lava se faiva ma se maumau ia o manatu lava o lenei polokalame faavae mai foʻi I le whainga whaavae ma le tūla whono le universite ta siwa walu wha. O lo lima taitaina ai la mātou ngā luenga i pion tau wha ilo atu. A wā le wha moe moe, e le o whaia lava i se atamai ma se iloa o ma uatangata wha tau wā. I ae o lo o iei lava i a le taiala i a ma le a la fua. O lo wha pena o na muli muli taiai le neipo le kalame ma le mā ua wha so. E tau ala atu le tūla whono le tatu universite ta siwa walu wha. E pei ona iai le matāwhai oi maritiute, wa tuuina mai le lau mua o susuenga o mataupu tau Samoa, pei ona taʻitaʻiina ma ave ailo utangata whaatau wā, e whai ma whaatonu. Me mele lau watu nu ue, a whai ua salafoi se ngangana, pe pā o vale ma pa urua se pati ale au auna. Ma le fitalenga ia tia tia, ia fale iei le fale o le atua so o tau whinangalo, a ole nei, a nganga ole nei, whaasoa ma le nganga ole nei, a so awari tia mea uma, ile lofa male anga lelei o le atua fa pena foi fa manuia le atua ila va singa su tato watunu a o tato wanga atua ile fai unga le nei mai aso fa ta ile ama se leo tato tuef ta pai foi ile vai aso mua mua a o le nei taimi fa soi foi
0: ma alo fa aftai le usungol fo ma ili ta yao ili ta fa asoa e mol fo le nganga fa aftai ile teo fo isfa mtelanga ti tia na wesa unua le usunga tokta ile pa ia mo lungol tato watunu tulanga ile ta fa asoa ile so Papea lea, ia alofangia lea tua, mopelo malosi. Talo fo lea tunuu, ia mou alofama, na alofama alolonga lea tu, ia toi, awau tiute mou faiva. Telelo wala awina i tolo tatu universite, ia tiute mou faiva la, a mese la utawina na ifana waonga. Talo, toi mouli sifa uponga lea tapo kalamele vea sifo, ia toi faafonga fo ilia mar faasoa lea tatu watunu. Manu teleina faiva ole fili malneva yasu. Ia manuia tere lau sunga lfaya o ngayu tiute ma ngaluenga o fianga iai walte minei faso i fuwe ia male nganga faalualu
1: ia faso i fie le malu su tatou watunu
0: ia lelei sa i fuwe ia
2: o e tau sa ili sino fuanga lelei masao ngale mu a wale tau singa male au tau wina o lautama ua mawava noa ila la esi esi ale Our Kids Early Learning Centers i au kilani saute ole Our Kids e faavai anga nu al pasifika o se si usi o manga e sefe mo le whanau Olo o lātou sa ilia fo'ini whaiaonga Pasifika, mō o lātou whaleaonga i Aukitlani i Saute, ma Wellington. Mō le lesi tala ino lautama, pōs talu sanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, i le Ovalu Selau, Luono Lima, Fātor Fitu. Ovalu Selau, Luono Lima, Fātor Fitu.
3: Le shang dento, susu mai le lato falfo, botele mamata ngofie, il faya fole siakio oloa fa apele ni fa pietasi. Moe wale stella mai o fo mai ile shine dento ile na le lima selawi vai vatala. Faya fu quote smaller wins mal ACC, pata si ai mal fai fu tom fitinga, moe sfun valto sanga ngai lalo. Le shine dento, hafi mai loa ile lima fitufa great south road manukahu. Telefoni lua fitu fitu ono ono fafa, lua fitu fitu ono ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya.